0: Plus. Email responsible gaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
1: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Anya tinagdag dati yung tagsaksakit yung bagay mo? Bago ka na-cleansing, anya tinagdag mo yung tagsaksakit yung bagay mo?
5: Ang ubiti ko ato, dato'y saksakit yung pagpagkit, dato'y pakidni, tapos dato'y rusok.
4: Rusok.
5: Dato'y natin po nakakastrip acid yung hospital.
4: Yung hospital. Anya tinagdag hospital lang na nag-check out tayo?
5: Na admita di lamot.
4: Manungal daw?
5: 7 days.
4: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic. Sa Bionic. Anya, tata, anya tina, ano ba yung naramdaman mo ngayon?
5: Mayatin.
4: Mayatin. Awa na ti tagsakit ti rin, sikit mo.
5: Awanin to.
4: Rosok mo. Nairuwar mo ti, bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
5: Pwento.
4: Ado-ado ti, nairuwar mo ti, pati liver mo, no?
5: Pwento.
4: Di ba lang yung ada pa yung pag-uwi mo?
5: Atado.
4: Ada pa yung nairuwar. Di ba lang yung pati liver na?
5: Pwento.
4: Ado pa yung?
5: Masit lang to.
4: Masit lang. Tagang sino, taga? Lamot?
5: Taga lamot to.
4: Lamot ti Pogona?
5: Pwento.
4: Ano ti kumplito mga ramol, bro?
5: Sir, galang yung hapawin.
4: So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa mga ito ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, Apo Diyos.
5: Salamat din ni Apo sa talagang naiipo na himang matipig na yakitipig si pakaagasa.
4: Like mintas, awan tayo operasyon.
5: O ito.
4: Naitakin mo tayo matungo. Okay, so thank you po, Bert, and happy. Magpasalamat tayo, Apo Diyos.
5: Salamat din ni Apo sa talagang ito ang instrumento ng nangagas kaniya may mga kuat at isagsagubami.
6: Here we go. It's another hour of today's

you for the zone, like Post Malone. That song was brought to us by Amex 3 Capsule. Tested and proven, para iwas, iwas sa zone. Good morning! It's already 8:18 and today is Thursday. Here's your DJ, DJ Barry, keeping your company till the hour of 10. September 24, yes, September 24 na. 2 days to go, birthday ng ating isang friend. Advance happy birthday sa'yo. Nagpapabati kasi siya. Wala naman akong pasok ng Sabado. Hindi nilang kita babatiin, ha? Happy, happy birthday sa'yo. Sana mag-birthday ka pa ng marami. Oo naman, di ba? I wish you all the birthday. Eme lang. And, wish ko matupad yung wish mo. And of course, God bless you. Hindi ko na eme-emehin pa. Ay, baka nakikinig kasi yun ngayon eh. Ngayon ko na nga lang siya babatiin eh. Wala kasi akong pasok niyan. That is a weekend. Wala po akong pasok, sweethearts, ng Friday, Saturday, and Sunday. So, hindi niyo po ako mapapakinggan sa mga araw na yan. Monday to Thursday lang po tayo. Kaya pa-shoutout niyo na lahat ng ipapa-shoutout ninyo. Well, today is my last duty for this week. Shoutout po sa CBG. May kausap namin si Sir Chris kahapon. Thank you so much sa iyong consideration. Alam mo na yon. Yes, CBG, sobrang daming nasasakupan ng CBG, and abangan nyo po yung ads nila dito. Yes, gagawin na natin mamaya. Actually, yun talaga yung gagawin natin ngayong umaga. Medyo nagre-ready lang tayo. Again, thank you so much in advance. Shoutout din po sa... Nakalimutan ko, guys. Later na lang maalala. On Saturday, ayan, meron tayong... Ewan ko kasi kung ba i-announce dito eh. Baka mamaya hindi pala pwede. Sige, mamaya isi-share ko lang, ha, yung itong announcement na ito. Mahirap na. Hirap na magkamali. Alam nyo naman, diba? Huwag mo nang sabihin kung hindi ka sigurado. Huwag mo nang gawin kung nagdadalawang isip ka. Bakit parang iba na yung sinasabi ko? Speaking from experience yata. Oy, magbaon kayo ng inyong mga ano, ha? Ng mga medyo mainit na po sa labas. Mahirap kalaban ng init. Magpayong, kahit ano, mag-sunscreen, guys. Huwag nyo hayaang masunog yung mga balat ninyo. Okay, I'll be back. Diyan lamang po kayo again. This is your DJ, DJ Beck.

ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumis.

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fika Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fika Bank. Fika Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: GTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nanghirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: GTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: si Dr. June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Health Alert.
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atid sa atin sa Klinika di Alternativo. Atid sa atin sa Superior Antioxidant Combination na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline na vitamin C na kung saan napakarami na po ang napasaya at natulungan Luzon, Visayas at Mindanao. Na kung saan, mga kaibigan, available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Muling nagbabalik ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcazar, upang magtalakay na naman ng mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Kasi nga po, sabi ng mga eksperto that more health information, less medication, and less suffering. Para hindi na tayo magtitiis. No? Pero makaibigan, hindi ka na magtitiis sa mga karamdaman. Symptoms pa lang, nasolusyonan na kaagad. At lalong-lalo na, pag-aaralan din po natin ang mga dapat kainin at dapat iwasan kasi naniwala tayo sa sinabi ni Dr. Hushin that if you eat wrongly, no doctor can cure, but if you eat rightly, you don't need a doctor. Yan po, mga kaibigan, ang ating pinaniniwalaan. Kaya nabuo ang programang Health Alert, mga suking tagapakinig. Hatid ng DTX 500 Durable Capsule at ng Mighty C Alkaline Vitamin C, ang mga kapsula na gawa sa Klinika di Alternativo Medicina. Alam niyo ba, mga kaibigan, na ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, kapag nainom mo ito araw-araw, ang super antioxidant nito, makaibigan, ay tumutulong labanan ang mga free radicals upang hindi atakihin ang ating mga body tissue. At lalong-lalo pa, makaibigan, according pa sa pag-aaral, nagre-reduce din ito ng chance sa pagkakaroon ng heart disease, mga kaibigan. Dahil po, ang antioxidant ingestion o galing po sa DTX 500, Mighty C or sa mga prutas at gulay, tumutulong itong i-increase ang productivity and energy, makaibigan, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng iyong puso. Ganyan kaganda ang DTX 500 at Mighty C. Kaya inumin na ang Superior Antioxidant Combination para protektado ang ating puso at katawan. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At lalong-lalo na kung mahilig ka naman sa kape, dito ka na sa Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117, mga suking tagapakinig. At lalong-lalo na sa pagpatuloy sa ating programa, sagutin muna natin ang mga nagtitext in advance, mga kaibigan, sa ating programa para mabasa natin. Kasi minsan nagkukulang tayo sa oras kaya hindi natin nababasa ang inyong mga katanungan. Galing kay 5904, "Hi Doc, good morning. Ask ko lang, ano po ang magandang lunas sa breast na may tumutubo na mga nana at ng aking piniga, iba ang amoy. Please Doc, help me. Ano ang dapat gawin sa ganitong problema?" Uy, pag ganito, mga kaibigan, ha? Lalong-lalo na pag nag-change na po yung formation ng inyong nipple. Sa mga kabayan natin na nagkakaroon ng mabukol, nagkulay orange ang breast, nag-change ang nipple, para bang na-dislocate ang nipple, mas mainam, ipa-check up nyo na po yan, mga kaibigan. At iwasan na ang mga poultry products, iwasan muna ang mga processed meats, mga red meat, kasi pwede pong symptoms yan ng mas mabigat na problema. Kaya mga kaibigan, mas maganda, ipa-check up ha ang ganyang problema, or mag-take ka ng DTX 500 Herbal Capsule, 2 capsules 3 times a day mo for 15 days. para ma-detox ang iyong katawan at lalong-lalo na, no, makaibigan, mapunan ka agad ng mas maraming antioxidant para ma-repair ang mga selula, especially dyan po sa breast, mga suking tagapakinig. Galing po kay 180, good morning po, tanong ko lang kung pwede ba ang DTX 500 sa kidney stone? Salamat po. Yes, makaibigan, pwedeng-pwede. Dahil po makaibigan ng anti-calculic properties na nandyan sa DTX 500, yan ang tumutulong sa makabayan po natin na may bato sa kidney. Anong lalo na pagsabayan mo pa ng ano, nilaga na sambong. Diba? Inom ka ng one glass morning and evening, kasamahan mo ng superior antioxidant, Mighty C, alkaline vitamin C at DTX 500 herbal capsule. Napakaganda po ang epekto. Lalong-lalo na kapag lagi nang sumasakit ang balakang, makaibigan, dahil po sa pagkakaroon ng bato sa kidney. Galing po kay 6313. Ano po ang gamot sa bukol sa tiyan? Please, ano po ang dapat gawin? Pag bukol, makaibigan, ang pag-uusapan, the best talaga, antioxidant. Ang superior antioxidant, makaibigan, at anti-tumor properties na makukuha nyo po sa DTX 500 Herbal Capsule. Subukan nyo po sa mga may mga bukol, ha? Sa breast man yan, sa tiyan, o sa ang parte ng katawan, subukan po. One capsule, 3 times a day ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Makikita mo talaga na unti-unting nawawala ang bukol, mga kaibigan. Sa mga kabayan, ha, na gustong sumali pa sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117.
0: DTX Coffee Mix.
2: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape na sakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugar cane extract.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mag-di sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin.

0: Duracell, Mighty C. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, GTX 500.
1: Salina Hernandez, dito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong GTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
2: At sa Panginoon.
0: DTX 500. Mabibig sa mga butika.
3: Yes, mga kaibigan, DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500 Health Alert.
3: At syempre pa, mga kaibigan, health information po muna tayo sa pagpatuloy ng ating programang Health Alert, mga kaibigan. At lalong-lalo na sa araw na ito, pag-uusapan muna natin ang ating red blood cells. Ano ba itong red blood cells, mga kaibigan? Kasi nga po, ang ating katawan is composed of cells. And even our blood is composed of cells. Ang red blood cells, mga kaibigan. Pag-usapan muna natin ito. Actually, ang ating dugo ay may maraming mga components. Isa na dito ay ang red blood cells. Ang red blood cells ay ang nagdadala ng oxygen galing sa lungs papunta sa lahat ng mga selula sa ating katawan. At bit-bit naman ito, pabalik ang carbon dioxide na waste product of metabolism at pinapalabas ito sa katawan every time nag-i-exhale tayo. Kaya napaka-critical ang trabaho ng red blood cells. Kaya dapat siguraduhin healthy ang red blood cells dahil na-i-expose ito sa oxidation. Kaya napakalaking tulong ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw upang maproteksyonan ang red blood cells laban sa oxidative stress. May taglay kasi ito na superior antioxidant na lumalaban sa free radicals na siyang dahilan ng oxidation at pagkasira ng red blood cells.
0: DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan, mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C.
3: Sa circulation naman, ang red blood cells ay patuloy na na-i-expose sa endogenous at exogenous source ng reactive oxygen species o ROS na sumisira sa function nito. Sa pag-aaral, napatunayan na ang pag-inom ng super antioxidant gaya ng DTX 500 Herbal Capsule at Alkaline Vitamin C na Mighty C ay nagmi-minimize sa effect ng reactive oxygen species at resulta ng oxidative stress. Kaya para maprotektahan ang red blood cells, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
0: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
5: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500, bibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C. Ito ay ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malamong paningin dahil nagsusuplay ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, bumibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: Ang red blood cells ay nadideform dahil pumapasok ito sa maliliit na daanan ng capillaries. Ang oxidative stress ang nakakaapekto sa deformality ng red blood cells kaya hindi ito makalusot sa capillaries. At ang resulta is impaired ang oxygen delivery at ayon sa pag-aaral, ito ang nagkukontribute sa pathology ng maraming karamdaman. Ilan nga sa mga laboratory study ay nagpapakita na ang oxidative stress ang sumisira sa red blood cells membrane causing more damage. Luckily, ang ating katawan is relatively prepared sa ganyang sitwasyon dahil ang red blood cells ay may sariling antioxidant system catalyst. Ito ang glutathione peroxidase at glutathione reductase. Ito sila ang pumoprotekta sa erythrocyte bio macromolecules laban sa free radicals. Imagine kung dagdagan mo pa ng super antioxidant ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, masusulid talaga ang defense mechanism ng katawan. Kaya mas mainam, naka DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C araw-araw. Ang benepisyo kapag wala kang bisyo, may healthy lifestyle, kaya ng innate antioxidant na dipinsahan ang red blood cells. Pero may mga certain condition na nagiging ineffective ang antioxidant system ng red blood cells. Ito ay nasisira kaya nakakaramdam ka ng laging pananakit ng ulo, nagiging anemic, nanghihina at walang ganang kumain kaya pumapayat. Kaya kapag nararamdaman mo ang mga sintomas na ito, mas magandang suplayan ng antioxidant ang katawan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Nakita kasi sa pag-aaral na nagtataglay ito ng pinakamataas na antioxidant na nung sinukat ito ng mga scientist, umabot sa 1.3 million scale ang antioxidant na kailangan ng red blood cells upang hindi masira dahil sa mga free radicals.
0: DTX 500, lagi ka bumuhaw, gutom at lagi naiinip.

0: diabetes, mag-DTX 500.
1: Mabibili sa mga butik.
0: DTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mabibili sa mga butik.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang lamang sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: Isa sa seryoso na health issue na problema sa red blood cells ay ang kakulangan ng red blood cells. Ibig sabihin, kapag kulang ka sa red blood cells, kulang din ang oxygen ang mahahatid sa mga selula. Anemia ang resulta kung hindi gumagawa ang katawan ng red blood cells. At pwedeng masira ang mga organs kapag may problema ang red blood cells production. Dahil kapag meron kang anemia, mas doble ang trabaho ng puso para makompensate ang kakulangan ng red blood cells or hemoglobin. At ang extra effort na ito ay nakakasira sa cardiovascular health in general. Kaya mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C dahil nagpo-provide ito ng steady supply ng essential antioxidant sa ating katawan na pumoprotekta sa mga selula. Kasama na dyan ang red blood cells. Kaya iwasan ang pananamlay ng katawan at pagkahilo dahil sa kakulangan ng red blood cells. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
1: DTX 500.
0: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang
1: sa DTX 500.
0: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
1: pang laban sa mga free radicals
0: na nagdudulot ng sakit
1: at pagkasira ng katawan.
0: Ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw. Mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: At kung kape naman ang nakahiligan mo, dito ka na sa Super Antioxidant Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. Ang kape na may taglay na antioxidant at detoxifying properties. Kaya kung ito ang nahigop mo pagising pa lang sa umaga, siguradong mapupunan ng essential antioxidant ang katawan. At ang kagandahan, kapag naka-Clinica DTX Coffee Mix tuwing umaga at gabi, magno-normalize ang bowel movements dahil sa taglay nito na detoxifying properties. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds, at antioxidants na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero, nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko, ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-taste at napakaswabe nito sa lalamunan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
3: Ang original na DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang Clinica DTX Coffee Mix ang mga FDA-approved na produkto ng Clinica Di Alternativo ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para hindi mapeke, para original at ang epektibo na DTX 500 Herbal Capsule ang mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado na legit at ang epektibo na mga produkto ng Clinica Di Alternativo ang iyong mabili.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan.
1: laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
6: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
7: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
6: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
7: Okay.
1: DTX 500.
6: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
8: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
9: At sa Panginoon.
8: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
10: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500!
11: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
1: DTX 500.
11: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Marami pong salamat.
1: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500.
3: Yan po mga kaibigan, ang mga napasaya at natulungan sa legit, epektibo at FDA approved na DTX 500 herbal capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C. Kaya lagi nating ina-advise na kapag bumili ng ating mga produkto, iwasan pong bumili online para hindi po tayo mapeke. At kung online naman, puntahan lang ang legit store ng Clinica di Alternativo sa Shopee at Lazada. Para sigurado talaga kung meron namang pharmacy dyan sa inyo, ay puntahan na lang ang mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Sa mga kabayan po ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo na, pag-uusapan muna natin itong Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na isa ito sa pinakaligtas at pinaka-epektibong vitamin C? Nagbibigay kasi ito ng sapat na proteksyon laban sa paghina ng iyong kaligtasan sa sakit, paglitaw ng mga sakit sa puso, heartburn, at paglitaw ng mga wrinkles. Ang alkaline vitamin C kasi o sodium ascorbate na ibinibigay ng Mighty C ay mahalaga para sa paglaki ng isang individual dahil ang vitamin C ay ginagamit ng ating katawan upang gumana at mag-repair ang mga tissue sa katawan. Katulad ng pagbuo ng collagen sa katawan upang mapanatili ang malakas na paglaki ng buto, kasukasuhan at ngipin. Kaya po sa makabayan po natin dyan na parang lumalambot ang mga ngipin. Laging dumudugo ang mga gilagid kapag nagtututbrush. Nako, mag-alkaline vitamin C. Mighty C, makaibigan. At ang kagandahan, hindi lang po pinapalakas ang buto dahil gumagawa ito ng collagen. Pinapalakas pa, makaibigan, ang ating resistensya. Kaya maiwasan natin na madapuan ng mga invaders at maiwasan ang problema sa baga. Mighty C Alkaline Vitamin C. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang pinaka mainam at epektibo na kombinasyon, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na kapag sabayan mo pa sa Healthy Coffee, ang Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix.
0: DTX 500, lagi ka bumuhaw, guto, at lagi naihihi. Ito ay sintoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may Ampalaya Extract na sagana sa Sharon tea na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Renato, na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bili sa mga butika.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
1: DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: Mighty C, the alkaline vitamin C. Available na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo po makibigan ha sa mga nanglalabo na po ang mata. Baka kulang ka lang sa vitamin C. Sa mga laging nagka-cramps, baka kulang ka lang sa vitamin C. Dito ka na sa alkaline vitamin C. Ang vitamin C na hindi acidic. Pinapalakas ang buto at pinapaiwas pa tayo sa acidity. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At magandang pakikinig ha sa lahat ng naka-simulcast ngayon sa ating programa at lalong-lalo na sa mga nanonood ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. O, DTX 500 Luzon page. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programang Health Alert atid ng Klinika di Alternativo Medicina. Abangan na lang ito mga kaibigan daily para mapuno tayo sa mga kaalamang pangkalusugan. At lagi nating tandaan na ingatan natin lagi ang ating katawan dahil ito ang ating puhunan. At para ma-achieve ang optimum health, iwasan muna ang bisyo, lalong-lalo na kapag meron ng mga sintomas na nararamdaman. Agahan ang tulog makaibigan, huwag baliktarin na gawing araw ang gabi at gabi nagiging araw. Kasi isa po yan sa problema. At huwag kalimutang mag-exercise at kumain ng prutas at gulay para masuplayan ng super antioxidant ang ating katawan. At kung kulang tayo sa gulay at prutas, mas magandang makakalimutan makapag DTX 500 Herbal Capsule at may TC para mapunan ang antioxidant na hindi natin nakukuha sa ating mga kinakain. DTX 500 Herbal Capsule at may TC available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at naman po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan.
9: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Aroma at lasa, talagang may inlove ka. Hindi lang yan. Marami pang benefits sa kalusugan.
9: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Good morning, checker time. It's now 9:30. This time check was brought to you by M-Extra Capsule. Dito ako bilib. And Crab Cravings, the regional only crab in the city.
14: May digmaan. Mga kalamidad. Magbantay. Sa mga palatandaan ng panahon, mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay bago pa man ito mangyari. Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
15: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

sa ating lahat. Time 46 na po na umaga. Oras na naman para po tayo ay magpaalam sa ating programa. Yes po. Napakabilis naman kasi ng oras. Ganun-ganun na lang yun. Ako, nakakaloka naman. Hello po sa ating lahat. Sa mga nasa biyahe po ngayon, good morning. Sa mga tawag dito, sa mga palabas pa lang po ng bahay, mag-ingat po sa ating pagja-drive. And syempre sa mga nagmamadali ano sa mga oras ito eh baka kasi ang pasok nila sa trabaho mga 10 ganyan. Tapos medyo malilate na sila. Dahan-dahan lang po sa pagdadrive ha. Ingat po sa daan. Mahirap yan. Okay, thank you so much. Magkarinigan po ulit tayo sa Lunes sa kaparehong oras at programa. Siyempre, dito lamang po yun sa Sweet 97.7 FM. Tapos na po ang ating programa. Every Monday to Thursday lang po tayo mga kaibigan. Thank you so much po. Muli po, ito po ang drinking code. You're very sweet and very lovable, this Jackie. Yes, it's me. It's DJ Barry. Goodbye, sweethearts.

0: sa prutas at gulay.
1: Umawi ka na lang
0: sa TGX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
0: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
0: at pagkasira ng katawan.
1: Mag TGX 500.
0: TGX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Jackpot!

0: Plus. Email responsible gaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw.
2: With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
3: Mahalaga paalala, ang Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ay, ay, ay. Maring Melanie. Naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
5: Bakit naman, Maring Charmaine?
4: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet. Tapos kulang pang budget ko.
5: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
4: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
5: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababang interes, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
4: Jewelry loan? Paano yun?
5: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
4: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
5: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
4: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
6: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan, gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Mabisang herbal medicines at

0: Visit Las Al Ionic Herbal Capsule 6-in-1 Siree Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
2: Ang dami naman yan, nakakalula.
1: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Grains Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
2: Grabe pala ang Disadeco.
1: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
2: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
1: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagkasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: You're still listening to the Noontime Prime here on Sweet 97.7 FM. Good morning, it is now 10:30. Time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonyo, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonyo, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masigat ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Lagdig itong tinatawag natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga pagkain, masasarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Magkaya mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang hell kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga. Komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinunin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nalito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple yan. Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kayo tagapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mong mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating aming klinika, mayroon po akong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369. Yan ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagay ng loko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakasin.

0: Kusang ka pa. Eh sa inyo, marami paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, ano mang klaseng sakit, ang pinakamagandang unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awanti opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo? O, natunaw na yung taba niya. So, hindi ka na madaling mapagod. Maganda na yung paglakad mo. Makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to. Nariyan po ang ating pong bionic herbal capsule. Alam niyo ba ang laman ng bionic herbal capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at tayo pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalamang Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon, thank you po itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin ha, subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Soño.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Soño. Hanggang sa muli.

0: mo sa prutas at gulay?
1: Tumawi ka na lang
0: sa TGX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
0: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
0: at pagkasira ng katawan.
1: Mag TGX 500.
0: TGX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika.
3: The following tune is brought to you by FICO Bank, ang bangkong may puso.

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
7: Kape na.
8: Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.
9: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DJX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DJX 500 araw-araw. Mabibilis sa mga butik. DJX 500.
10: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para mag-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
9: DTX 500. Bilis sa mga butika.
11: Here we go. It's another hour of today's

0: 97.7 FM.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Dait, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samyupsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Cheersmart Building, Alindada's Meat Shop.
5: Trending online products ba at Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
4: They offer frozen meat.
6: DJX 500.
7: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
6: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang pandama. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
8: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
9: Disadeco?
8: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
9: Wow, ano namang meron dyan?
8: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
9: Oh, swab yan ah.
8: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
9: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
8: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
9: Paano mo naman nasabi?
8: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
9: Ang dami naman yan, nakakalulat.
8: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
9: Grabe pala ang Disadeco.
8: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
9: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
10: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
11: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
12: Tumigil, muling tumingin sa tinig ng kanyang salita. Handa ka na ba? Darating na siya. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Matthew 24:42. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
13: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
14: Wednesday!

0: 107.7. It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Ginang Erna Tadena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang makijoin sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga makijoin ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Pau de Arco Capsule. Karamdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agrix Pau de Arco Capsule, maganda talaga.
3: Pa si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nangihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Pau de Arco. Hindi na ako inaatake hanggang ngayon.
4: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
5: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Let's get back to the music.
8: Number one for today's hits and all-time favorites.
9: Sweet 97.7.

0: kalaban.
1: Ako sige ng kadena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Another quality product of Aldridge Corporation.
3: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
4: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
3: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
4: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
3: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
4: Ay, eh paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
3: Ay hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
4: Ay, aba, Mare! Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko ah!
3: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na!
5: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, kakalula.
6: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
8: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
9: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
10: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
11: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
12: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
13: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
14: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
15: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
16: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Good afternoon. It is now 1:30. Time brought to you by Alindada's Meat Shop.
1: Ako si Ginang Padena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang maki-join sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Easy Plus Al. Ionic Herbal Capsule 6-in-1. Sairi Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Ngunit kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, malating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Ma'am. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Ma'am, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung maraming kang pera, kung maraming kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo may enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong nararamdaman. Kailangan natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurist na. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, Ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, Ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victor Enorti, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, Ma'am, Sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Ang hinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, Ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadigil.

0: Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala. Ginawaran ng parangal ang lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata na ating palatuntunan ng kalawang pangkalusugan, yung lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Are you having fun, Alex?
1: You're a tough kid. You know that?

0: nakalalakad pa rin ni Garillo ay nakakasama katawan. Dapat meron kang panglaban at DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. At DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang kambing bulalo at kabagan sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood. Foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
3: Fiber first!
4: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mapabuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab niya na.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalula.
6: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
8: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
9: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayumbong, Hawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.
10: Oh, yes!

There you have the song from Pitbull. Once again, there's a song titled Rain Over Me. And this song's brought to you by Brigada Distribution Incorporated. Welcome to our program, The Supercharger Show. You're with your chinitong DJ. DJ Chino Masiras na medyo masakit ang ulo. Maliban na sa tawag dito. Napakainit kasi ng panahon. Eh, siyempre, wala na naman akong tulog. Anyway, happy Thursday afternoon mga sweeters ko. Oras po natin, it's ready 2:18. And today's the 24th day of September. Yes, 92 days na lang din. Magpapasko na, ready ka na ba? Parang siguro karamihan sa atin hindi pa ready sa Pasko eh. Mamaminsan lang mga sweeters ay karigatan tayo lahat na yan.

There you have it, a song from Marv, Charlie Puth, mga sweeter, sa song titled Marvin Gaye, mga sweeters ko. And this song's brought to you by Casino Plus. Ano ba yun? Sobrang lutang ko today. Paano pa kaya mamaya kapag nag-live po ako eh? No? Pero go yan. Mamaya makakahabol pala si DJ Aluna sa ating live stream. Yan, nasa meeting lang po siya. No? So maya-maya po, we will be live around 3 to 4. So yeah, feel free to visit our page. It's a Sweet 97.7 FM Santiago City. So hindi pa po nakafollow sa aming official Facebook page. Once again, that's a Sweet 97.7 FM Santiago City. Magla-live din po kami sa kanya-kanya naming mga TikTok account. My TikTok ID is DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. DJ Luna's TikTok ID is DJ Luna dash Sweet 97.7 FM. Anyway, shout out sa mga sweethearts nating kagaya kong pagod na kaagad, paumpisa pala yung trabaho. Hindi pa nga, may trabaho pa kasi akong nauna kanina. Oh, eh. So, para alam mo yun, parang nasagad-sagad na ako doon. Ang arte. Pero, eto, kailangan nating, alam mo yun, maghanap buhay. Kaya, kayanin natin. Alam, biglang sumakit yung ulo ko. Tapos kanina, since medyo inantok ako, pumunta ako sa baba para bumili ng biscuit o kaya, alam mo yon, yung isasama ko, yung bagay sa kape. Tapos, nakita ko ng chicharon, yung binili ko. Diba ang weird? Ngayon katapos ko lang kumain ng chicharon, tapos sinawsaw namin sa sukang paumbong. Mamaya, isusunod ko yung kape. Good luck na lang talaga sa chan ko. Mag-showdown sila sa chan ko, no? Shoutout sa mga sweethearts nating nakikinig ngayon. Oh, sa kani-kanilang mga sasakyan, ano na, saan pong lakad ninyo? Hindi kayo nagtitipid ng gasolina, ha? Oh, bakit? Importante yung lakad, diba? Oh, kanina, nagpatugtog po tayo ng mga Christmas songs. Kasi nga, 92 days na lang, magpabasko na, guys. Napakabilis! Si OA na naman. Oh, eto na, bigay ko muna ang ating next song. Let's listen to song from, eto, nirequest to kanina, pero sige, pakinggan natin. A song from Janine Burdin. A song entitled, What If, ano na ulit to? Kaya ko to talaga, oo. Ayan na, madadad air na talaga. What if I miss you for the rest of my life? Tama ba? Tama ba yun? Wait lang. Piniplay ko na nga eh. Oh, tama guys. Oh, minsan kasi nagda-doubt din ako sa sarili ko. Kaya sinisigurado. Ano ba yun? Walang tiwala sa sarili. Oh, eto na. Bigay ko ng ating next song. Once again, here's Janine Burdin for the song What If I Miss You for the Rest of My Life. And once again, this song's brought to you by Casino Plus.

0: We, as one nation, have prayed the 3 o'clock prayer. May this be a habit as we all join and pray the 3 o'clock prayer daily here at DWMX.
1: Sweet 97.7.
2: DJX 500.
3: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sister dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500.
4: Bibili sa mga buti.
2: DTX 500.
4: DTX 500.
2: Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. On DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
5: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
6: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
7: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas, Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
9: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
11: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Ngunit kung mayroon pa narito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Ma'am. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Ma'am, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan, ang inyong pong naramdaman, kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapapots pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata. Hindi po ba? Okay, nagpa-manicure ka, hukum mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin, then stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay po sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayo subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Ayong katuwang niyo, katuloy niyo kaagapay niyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better than of cure. And hinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi lang, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo, sa loob ng bituka mo, without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council and International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala, ginawaran ng parangal, yung lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata na ating palatuntun ng Kaalamang Pangkalusugan, yung lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner, katuwang katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
10: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
12: It's the Supercharger Show. Let's start the party.

0: song from Sumtree, his very own version of the song Domino Mga Sweeters. And the song's brought to you by Fico Bank.
1: Ang bangkong may puso.
0: Ay, pati yung bata. Namiss nila yung batang yan.
1: Hello po, magandang hapon.
0: Oo, mga sweeters, kami po ay naka-live. Yes, so tayo po ay naka-live sa ating official Facebook page, Sweet 97.7 FM sa Niagara City. At sa aming kanya-kanyang TikTok account, DJ Luna-Sweet 97.7 FM.
1: DJ Luna lang yun.
0: DJ Chino-Sweet 97.7 FM.
1: Okay.
0: Ano na? Kumusta naman po kayo? Happy Thursday afternoon, isang makulimlim
1: na. Thursday na ba?
0: Yesterday, once more. Hindi mo na alam yung araw. Ang dami mo kasing ganap sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Hindi ka na namamahinga.
1: Ganun talaga, at least, di ba? At least, hindi siya naging isang linggong pag-ibig. Isang linggong pagtatrabaho na naman talaga.
0: Oh, mas okay yun. Na sure yung kapalit, di ba? Ay, yung isang linggong pag-ibig, hindi tayo sure
1: ang kapalit lang nun ay sakit sa puso. Ganun. Kasi isang linggo lang kayong nagmahalan. Tapos, wala na. Ganun.
0: Bitin.
1: Ang totoo ba ay minahal ka ba talaga niya? O ano? Yun ang masakit. Hindi mo alam kung talagang minahal ka niya. Or sinabi lang niyang mahal ka niya.
0: Kasi, ano ba yung ginawa ng Lunes?
1: Lunes? Nagkakilala sila.
0: Nagkakilala sila ng Lunes.
1: Bilis, di ba? Nagkakilala pa lang sila. Dapat kapag ka mga ganun, parang hindi mo naman agad pagkakatiwalaan eh.
0: Pero, tapos, nagkita ulit.
1: Nagkita ulit sila nung Martes. Miyerkules, umamin agad sa kanya. Di ba? Yung topic nga natin ng mga nakaraan. May kaibigan daw sila, na in love daw sila sa kaibigan nila. Tapos hindi naman sila umamin. Kaya parang nasasayangan sila. Ganon. Ito, dalawang beses pa lang silang nagkita. Ayun na, umamin na agad nung ikatlong araw. Oo,
0: ganun yun. Minsan kasi okay din na sinisis natin yung opportunity.
1: See you, sister! Tapos, pagkatapos nun, kinabukasan naman, si ate mo girl ay, parang na-inlove din siya agad-agad. O, diba? Oh, marupok!
0: In-love ka. Oo nga!
1: Isa pala sa members ng Marupok Club, si ate mong Imelda.
0: Yes.
1: Tapos, ano pa yon?
0: Biyernes.
1: Ano yun? Biyernes talagang nagmahalan na sila ng lubusan. Ang bilis naman nun! Tapos,
0: Sabado.
1: Kinanta! Sabado, nagkatampuhan sila agad. Grabe naman yung...
0: Ang bilis.
1: Tapos, Linggo.
0: Tuluyan na siyang iniwan.
1: Iniwan siya agad.
0: Araw ko yung Linggo.
1: Ang bilis. Diba, Lunes lang sila nagkakilala. Tapos nagkita lang sila ulit. Tapos pagkatapos noon, nagtapat agad-agad ng pag-ibig. Pag ako talaga, hindi ako maniniwala agad dun. Bilis naman.
0: Kasi yung iba, siyempre kikilalanin mo muna, hindi tayo sure, diba? Minsan kahit pogi o kaya maganda, dapat alam mo yun, yung inuhold mo yung sarili mo. Hindi ka masyadong bumibigay.
1: Hindi porket nakita mo na, ay, ang pogi-pogi nito. Sige, crush ko na rin siya dahil umamin siya sa akin. Sige. Di, ganun na lang din ang sasabihin ko. Mga ganun
0: daw. Malay mo pala, criminal pala.
1: Diba? Ay, yun na nga yung sinasabi natin. Huwag agad-agad magtitiwala.
0: Kayo mga sweeters, mabilis ba kayo magtiwala?
1: Ito, si Richie, sabi niya, rupok now, break later.
0: Nailala ko yan, kilala ko yung si Richie na yan. Alam mo ba, may kwento yan, nung nakipag-break yan, wala na siyang maalala, natagpuan na lang. Parang, natagpuan siya sa pergola. Sa pergola ng isang pulis. Doon siya nakatulog, dala ng kanyang kalasingan, kasi nga hindi niya matanggal. Diba, Ate Ko Richie? Ano yan?
1: At least, ano, parang kumbaga, it's his own way para makalimot. Ganyan ba? Alam mo, sabi naman nito, sabi ni Lil Wanderer dito sa TikTok, kilala natin to. Hindi ko na lang kung sasabihin na ang pangalan niya, ang totoong pangalan niya ay Lilian.
0: Ano sabi ni ate mo, Lilian?
1: Sabi niya, mas marupok pa rin si Anna. Si Anna daw ng Frozen, love is an open door, sabi pa niya. Di ba, kakakilala pa lang nila, tapos gusto lang niyang magpakasal agad-agad. Usapang marupok pa lang ngayon, ano? Ano ba sa doon nga kaya nga nagalit sa kanya si ano
0: Elsa.
1: Si Elsa, sabi ni ano ni Ate Mong Elsa, you can just marry a man you just met.
0: Totoo naman. Mm-hmm. Usually ganun talaga yung mga kapatid, lalong-lalo na yung mga mas nakakatanda. So protektahan ka. Pero minsan naiinggit din sa iyo. Hindi, joke
1: lang. Yung mga pa palang kaganapan,
0: kapatid
1: ano?
0: Kapatid mo ata, yung binabanggit ko doon na rich.
1: Top na, sabi niya. Ito pa, sabi pa ni Lil Monitor, na-engage agad si Anna kay Prince Hans in one day. Oh. So, ibig sabihin, may tatalo pala sa isang linggong pag-ibig ni Imelda. Yung love is an open door ni Princess Anna. May kanya-kanya silang mga entry, ano? Ikaw, DJ Chino, meron ka bang ganun? Mga marupok moments?
0: Meron ako marupok moments. Yung tipong, alam mo, namamalingki ako kahit meron pa ako. Sobrang last pa ng aking hangover. Mga children, no? Kayong, tsaka yung umiinom, ha? Yung kaibigan ko, inaawat niya ako, sumisigaw-sigaw na ako sa palengke. Yung sabi ko na sinisigaw ko yung pangalan nung taong yun.
1: Ano ba kasi nangyari sa'yo?
0: Yung nag-break kami. Pero, alam yung nag-break kami, tapos alam mo, nagmamamama, tapos dire-diretso na.
1: Muni-muni.
0: Dire-diretso na nung nag-muni-muni. After mag-muni-muni, malengke na kaagad. Walang tulog-tulog pag broken-hearted.
1: Dapat itulog mo na lang pag ganun para malay mo naman kinabukasan pag-ising mo okay ka na, di ba?
0: O kanya-kanyang trip yan kung paano natin imamanage ang mga breakup. Paano ba? Paano nyo ba binamanage ang breakup?
1: May mga kakilala kasi ako kapag kapag medyo broken, ganun, itago na lang din natin siya sa pangalang Ali.
0: Ano ba? Anong ginagawa ng kumaring Ali na yan?
1: Ano? Magyayaya yun.
0: Ay, na-biktima ako dyan, napagalitan pa nga ako. Kasi natapos kami ng alas 4 ng madaling araw, tapos ano pa bang eksena ni Ate Ali mo?
1: Ayun.
0: ganun din.
1: Ganun nga, parang kumbaga, syempre, magpapakalunod, ganun daw, sa mamam, para daw, malay mo, makalimutan, ganun. Hindi eh, alam mo nung, ang nangyari sa kanya, after that, ang nangyari sa kanya.
0: Nagkabalikan sila.
1: Hindi, lalo siyang umiyak.
0: Ay, may video ba? Ako noon eh.
1: May video pa siya eh.
0: May video ako na nung pag-iyak niya. Yung isa naman, sige, ilabas mo lang yan. Kala mo katagal na lang magkakilala. Doon lang sila nagkakilala sa pagmumuni-muni na yun. May pa-shoutout po sa mga tricycle driver na Buraot Mani.
1: Ano yan?
0: Ayan kasi ang katas na ng ano ba yun? Nang di ba? Diesel tsaka gasolina.
1: Oo. Pero tsaka, ano naman, magbigay naman tayo ng consideration.
0: Oo,
1: diba?
0: Pero that doesn't give them the right na sobrang itaas naman. Yung saktuhan lang, yung mga tarungan lang. Oo.
1: At tapos, shoutout din daw natin ito. Si Sir Randy Kauyao, shoutout sa Galax One Hype Club. See you tonight. Oh, see you tonight? 8 PM to 3 AM daw, kasama si DJ Randy.
0: DJ Randy.
1: Magwi-wiki-wiki daw siya dyan.
0: Nakainis yan. Sabi niya, ano na yun? Hi, ano? Miss Pretty DJ Lou. Ito na. Kuya, hindi po ba ako pretty? Ha? Kung pretty si DJ Luna, ano na lang ako?
1: Malay mo naman, mas pretty.
0: Bahala ka dito.
1: Sabi dito ni 1-7, si Ken ito eh. No to alak. Ay, oo talaga.
0: Alak?
1: Ano, hindi, bad yun.
0: Bad yak, po yun. Hindi po kami uminom ng alak. Naisip ko pala yung alak, nandidira. No!
1: Umaamoy mo pa lang siya na ganyan lang. Ayaw. No. No talaga.
0: Yes. Anong kwento ni Rosaline? Need mag-taxi hating gabi para lang makipag-ayos sa jowa kasi di nakatulog pero madadatnan na lasing.
1: Ha?
0: Anak? Anak, ano?
1: Medyo sabi ako niya, dun.
0: Need mag-taxi hating gabi para lang makipag-ayos sa jowa. Kasi hindi makatulog pero nadatnan na lasing. Natry niyang mag-taxi ng 10 oras ng gabi, yung hating gabi daw.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, nadat niya yung partner niyang lasing na. Girl, lasing siya kasi nga. Di ba?
1: Baka naman hinihintay ka niya.
0: Baka, oo. Kasi hindi niya kaya yung nangyari sa inyo. Kasi mahal na mahal ka niya. Ang ganda mo.
1: Shoutout din. Magpapashoutout pa pala to. Shoutout, hello, never watch.
0: Kanina nag... Ano?
1: Hindi, yun. Basta meron siyang pangalan doon. Oo, bad talaga. Huwag kang manonood ng ganun.
0: Nag-deliver din ako kanina ng pansit. Yung may estudyante sa school na deliveran. Never go old!
1: Never go old!
0: Well, bibigyan ko kayo ng pansit dahil nagalit pa kayo sa akin.
1: Alam mo, sabi ni Lilian dito, iakyat mo yan ng bundok, yung major hike. Mas mangingibabaw sakit ng katawan versus sakit ng damdamin. Totoo yan. Gusto ko na rin mag-major hike. Kaso nga lang, ang hirap kasing isingit sa sked, kaya puro ako day hike, na yung mga bundok lang dito sa paligid namin. Inuubos ko na nga yung mga bundok dito sa cordon.
0: Ay, nagkakilala din ako ganyan. Yung inuubos naman yung waterfall sa damay kami doon. Doon okay lang sa waterfalls. Pero yung trip ng hiking.
1: Bakit? No ka dyan. Pero isasama kita, ha? May sasama.
0: Minsan. Pag may kasama kang medyo interesante, ganyan.
1: At ito na nga, sabi niya masakit ang katawan, di ba? Nako, ako hindi sumakit ang katawan ko. 4 na oras din yun. Halos 4 na oras din yun na trekking talaga.
0: Pero masaya yung ganun, nagtitrekking ka, sumiiyak ka, no?
1: Yung kada step mo na ganyan eh. Ayoko na. Bakit ba kasi ganito?
0: Kasi na dyan, maaklun. Pinakapo ka mo.
1: Lagi pem. Nag-Ilocano na. Tapos, super fresh ka daw, DJ Chino. Love you guys. Big thanks. Naman!
0: Oo na. Itabi mo ako sa mga bagong katay na karin ng baboy. Ako pa rin yung mas fresh doon.
1: Talaga. Tsaka naligo siya kahapon. That's why.
0: Yes! May pagkalat mo pa, Kuya Randy. Amoy baby ako ngayon.
1: Baby?
0: Pwede nang gawing baby.
1: Baby mo. Sabi naman ni Chad, shoutout po kami mga security ng Robinson Santiago. Ay, wow! Nanonood ang mga security ng Robinson Santiago.
0: Ito ang mga nang kakap-kap sa akin kapag pumapasok ako.
1: Bakit ka kailangan kapkapan? Mukha kang
0: kriminal.
1: Ako kasi papasok ako doon kahit meron akong bag. O dahil diba nagpa-perform naman ako doon. Sige, ma'am, okay na. Ganon.
0: That's so unfair. Ba't ako grabe yung free skin.
1: As in talagang ipapataas pa nila sa'yo yung kamay mo. Hanggang kili-kili.
0: Hindi, walang ganun. Gawa-gawa ko lang yun. Tinitignan lang yung bag ko. Hello po, watching from Dubai. Sabi din ni Jerlyn. Hello po.
1: Hi! Ito pa, sabi naman never watch Emirates na naman. Kamaoko or yung dala ko? Hindi ko din alam. Maybe neither of the two.
0: Get well soon choices.
1: Get well soon. Katrina daw, shout out TJ Luna. I remember you back when I was in high school sa NC po, naging advisor kita.
0: Uy, ayun ba yung pinaka bad experience mo as a student?
1: Ay, hindi. Ako ang pinaka mabait. Mabait akong teacher, di ba? Another one year. Ay, maraming salamat po sa mga nagtatap. Tsaka, thank you so much for the Rose Lil Wanderer.
0: Batiin natin itong mga suki natin, itong mga taga SM Kawayan, mami.
1: Yes,
0: ko.
1: SM Kawayan. Hello guys, excited to see you the soonest.
0: Kailan kaya yan? Baka may dala pa silang mga voucher na 50% discount.
1: Ay, gusto ko yun. Sabihin mo lang at talagang gusto ko ng 100%.
0: Sina Sir Romel yan. Hello, Sina Sir Romel.
1: Hi, shoutout po sa inyo.
0: Nakita ko yan dati, Sir Romel. Nakita kami one time sa Toyota, naglalabas ata ng sasakyan, yamanin.
1: Ay, wow. Ikaw?
0: Wala.
1: Anong ginagawa mo dun?
0: May sinamahan lang ako. Nakikape.
1: Please, baka may libreng kape dun, di ba? Sama naman ako minsan.
0: Yes.
1: Ito si Om Simnida. Hi, DJ Luna, sabi niya dito. Another one, shoutout. Dami pala nating pwedeng, dapat i-shoutout. Pitik ni Mang Kanor. Pa-shoutout. Idol from Nueva Vizcaya. Okay, susunod na namin yan kasi paubos na yung naubos na namin. Konti na lang malilibot na namin ang bundok ng cordon. So,
0: Biskaya na.
1: Biskaya na, ganun. See you sa 26, Mare. Meron ba ulit si DJ Chino? O meron ka ba ulit daw sa 26?
0: Ano bang meron sa 26?
1: Mag-astronaut kasi kami. Oo, may spaceship doon. Punta kami ng kung saan man sa Kalawak. Kalawakan! See you sa 26. Si DJ Chino po kasi sa 26. Saan ka ba sa 26, DJ Chino?
0: Sa bahay.
1: Sa bahay daw. Sa 25 ko siya kasama eh. Tapos pwede ba pa shout out kay Joshua na taga Ilagan? Ganun daw, DJ Chino.
0: City
1: ang
0: of
1: ano.
0: Ilagan. Sabi din ng kaibigan ko.
1: Ilagan.
0: Sabi ni RB Torquesa, isang napakahusay na gumagawa ng mga damit mapababae panlalaki per kahit anong
1: LGBT.
0: Gender ang bet.
1: Yes. Alam mo ba ang ibig sabihin ng LGBT?
0: A pass.
1: Like a Guy Ranon. Ano?
0: Ano? Ba't na iba?
1: Ano?
0: Ba't na iba
1: yun? Nabasa ko lang yun sa TikTok. Tapos, sabi dito ni, ano to? ZXD Wani. Oh, shout out kay Joshua na taga Ilagan. Tapos, saan pa yung mga babasahin natin? Sandali lang ha, at babalikan ko. Hello DJ Luna pa, shout out from Jones. Hi Sherwin. And speaking of ano, speaking of Jones, will be there sa San Agustin.
0: Oy, at least madadaanan.
1: On September 30, yes, our band, The Short Notice, will be there sa San Agustin, dun po sa may, ano, socialization night nila. Tara. Yes. Thank you so much, Mayor Raden, for inviting us to perform on your special day sa inyong fiesta. Nuwang Festival yata yung ano.
0: Nuwang Festival? Andyan ba yung mga friend kong mukhang nuwa? Hindi, joke lang.
1: Yeah, Nuwang is Kalabaw. Yes.
0: Speaking of, yun yung chicharon na kinakain ko kanina.
1: Ayun ba yun? Ay, yung ano, yung karne ng kalabaw, yung tinatawag nilang kara beef, yun yung masarap sa Batilpatong.
0: Ayaw kasi ng future partner ko na kumain ako ng karne ng kalabaw. Pero kumain ng chicharon.
1: Uy, ano bumili ka eh. Tapos, shout out nga pala kay Mommy Paz. Sabi ni Jaya Marzan, hi DJ Chino Pogi cute at DJ Luna ganda cute.
0: Hello Jaya.
1: Magkapilido tayo. Parang tayong cute.
0: Kamag-anak ata.
1: Yes. And by the way, sweethearts, it's already 3:32 and the time checks brought to you by Pau Di Arco. Balik sigla, balik PDA. We'll be right back after a very short commercial break.
0: Yes, yes, yes. Today's best mix.
2: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
3: Sa GUS.

0: investment within.
1: GEO Enterprises, located at Villa Rica Building, City Road, Central West, Santiago City. Caller text 0917-855-8430.
2: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
3: IIM Photo Studio.
2: IIM Photo Studio.
3: Your image, your story.
4: GTX 500 Health Alert. Kasama si Dr. Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Health Alert.
5: Welcome as always, mga kaibigan, sa ating programang Health Alert. Atin sa atin ng DTX 500, ang superior antioxidant capsule na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kasama pa rin inyong lingkod ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alquizar, para magbibigay ng panibagong pag-asa kung paano lunasan ang ating mga karamdaman gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo po, mga kaibigan, sa araw na ito, atin namang mapapakinggan ang isang good news sa isang kababayan natin na sumubok sa epektibo, original at FDA-approved na DTX 500. Mataas ang blood pressure kaya laging sumasakit ang batok. Sinubukan ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 at ito ang naging resulta.
4: DTX 500 Health Alert.
6: Roldan, taga-Ilagan City. Mga ko po'y nag-edad ng 40 years old. Nagsimula na pong sumakit ang aking batok. Lagi po akong kinakabahan na parabang ninenervyos. Sinubukan ko ng magpa-BP. Doon ko nalaman na mataas ang aking blood pressure. So, neresitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakaramdam na mas masakit ang batok, kinakabahan na parang ninenervyos. At narinig ko itong DTX 500 at MyTC na maganda raw na kombinasyon sa katulad ko na merong mataas na blood pressure. Sinubukan ko po siyang inumin, tinry kong mag 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin na nawawala o unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos. Maganda po ang epekto ng DTX 500 at MyTC. Tinry ko rin po itong DTX Coffee Mix kasi mahilig po akong magkape. Kahiligan ko pong magkape sa umaga. So, magandang epekto, masarap. Masarap ang kape nila. Magandang epekto, hindi nakakapagod sa katawan. Normal na rin po ang aking bowel movement. O masarap na rin po ang aking tulog. Kaya kung hindi nyo pa nasasubukan itong DTX 500 MyTC at ang kanilang DTX Coffee Mix, subukan nyo at nang makita nyo ang gandangan ng epekto sa katawan.
4: DTX 500 Health Alert!
5: Yan po, mga kaibigan, ang naging resulta sa pagsubok sa legit, original at FDA-approved na Clinica DTX 500. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na meron din pong ininang karamdaman, pagtaas ng blood pressure, laging sumasakit ang batok at lagi ng kinakabahan, ito ang kapsula ang para sa iyo. DTX 500, mga kaibigan. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong walisin ang mga nakabarang cholesterol sa daanan ng dugo na siyang dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. Kaya sa mga kabayan natin, ha, na matagal nang may maintenance, ganun pa rin, sumasakit pa rin ang batok, ang blood pressure ay mataas pa rin, subukang isabay ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix at MyTC Alkaline Vitamin C para maramdaman mo ang napakagandang epektong hatid ng epektibo na kombinasyon. DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
4: DTX 500, ulang pagkain mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500, DTX 500.
0: Ako si Cynthia Ate, may insomnia ako. Umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang na save ang health ko ng DTX 500 dahil 2 weeks lang naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix,

0: song from Six Cycle Mind, mga sweeter sa song titled Kumukuti-kutit Up. And this song's brought to you by Skin Cool Aesthetics and Cosmetic Surgery Center.
1: Your beauty is beyond amazing!
2: Tagal nun na.
1: Akala ko kasi ikaw eh, diba?
0: Kumukuti-kutit Up. What? Oh, sige. Hello,
1: Pasko, Pasko na talaga.
0: Oo, kasi 92 days na lang.
1: Sure ba yan?
0: Sure na, sure yan. Pag si Sir Melvin talaga.
1: Ay, siya yung nagka-countdown.
0: Dati siyang astrologer.
1: Astrologer? Spell astrologer.
0: Basta. Uupa kami. Ay, huwag ganun. Hindi ko pwedeng basahin kasi guys, pero mamaya mababasa ko.
1: Oh, mamaya kapag hindi kami on air, pwede yung mga ganun. Yung mga
0: Yung grabbing Bardagulan 2.0.
1: Ay, nakaano kami.
0: Bardagulan lang eh. Mamaya yung
1: 2.0. Ah, naman. O, ito pa. Again, shout out kay Luisa. Birthday po niya today. Thank you. O, shout out Luisa, sabi ni Jomar Ramos. And also to Luna. O, diba kapangalan ko siya? Meron daw siyang isinulat na kanta dahil daw sa mga bachelors daw niya. O, diba naging inspiration mo pa sila kaya ka nakapagsulat ng kanta? So, meron din silang mabuting dulot para sa'yo. Kasi hindi mo maire-release yung kanta na yan kapag wala kang bachelors. Diba? O, sa true lang. Oo na lang kamo, DJ Chino.
0: Kanina pa ako mo.
1: Tapos, hi daw, sabi ni Jerone. Jerone with an N. Pwede pong mag-request ng song kung nanamit ni Andrew. Hello, Andrew. Sige po, mag-request ka lang ng song. And, ito, pabasahin natin yung mga nandito, DJ Chino. Kaya ba?
0: Tignan natin dito sa cellphone ko. Nalalayuan, no? Hindi ko kita. Nakaharang yung Shiwariwap dyan, eh.
1: Shiwariwap. O, ito, si, ano, si Jay. Sabi ni Jaya, lalong gumaganda si DJ Luna, cute. Thank you. Tapos sabi naman ni Attorney Rogel Morena Ronquillo, sabi niya, Masantos yung RM, DJ Chino and DJ Luna, pa-shoutout po. And belated, happy, hindi ko mabasa to, 16th ba to? 16th birthday, James Riego de Dios. And ilang days to go? Ala, bakit 88 yung nandito sa kanya, sa atin 92 pa rin. So, ilang days to go na lang daw po before birthday ni Attorney yes. Rogel Morena Ronquillo on December 21. Kaya naman pala. And another comment here from Mommy Paz, Pasko na DJs. At sabi naman dito ni JTD,
0: Anong
1: hello
0: ni
1: DJs,
0: JTD?

0: good PM. Please comments on this statement. No matter how attractive you are, beauty fades with time. Pero pero dahil ano, dahil may mga comment tayo dito. O shoutout mo daw si Andrew.
1: Andrew, shoutout sa iyo.
0: And si Luna, o nasend na daw niya. Taga Ordaneta, Pangasinan daw si Luna. And also shoutout kay Russell. So pwede na tayong mag-comment about the statement na sinabi ni JTD. Teka, sweet 97.7 ng Santiago City to. Didn't expect na madatnan ko po sa feed ko, sabi ni Kinsen. Shout out po! Hey. Philip from Madela, Quirino.
1: Oh, shout out sa mga taga Quirino. Love, love.
0: Hi! Hi daw din kay Kinsen. So, eto na. Mag-comment lang tayo dito ha.
1: Oh, sige.
0: No matter how attractive you are, beauty fades with time. O, totoo naman kasi yun. Beauty really fades with time. Kahit gaano pa tayo kaganda. Oo, DJ Chino, tandaan mo yan. Kahit gaano ka pa kaganda ngayon, sabi nga nila, di ba, maganda ka?
1: Oo, sabi nila, o.
0: Magfe-fade din daw yan. Oo. Pero syempre, hindi ganun kabilis. Kailangan na nangalagan naman natin yung mga sarili natin, di ba? Pero yun nga, that is the reality of life na magfe-fade din talaga ang panlabas na anyo.
1: Yes.
0: Kahit gano'n ka pa kaganda. So, ang pinaka-importante talaga dito ay, of course, sabi nila, ang kabutihang asal.
1: Kabutihang asal, kabutihang loob.
0: Naging topic na rin kasi natin, DJ Chino, yung pangit na nga, pangit pa ugali, di ba? O masamang pangit ang indaw ang tawag doon.
1: And since we are ambassador of beauty. Gusto mo yun? Oo, lagi namin pinopromote yung kagandaang loob.
0: Kagandaang loob. Oo, kaya for example, di ba? For example, ikaw maganda ka nga, masama naman yung ugali mo. Oh, useless.
1: At saka, mas maaalala ng mga tao yung kagandaang loob mo. Yung mga nagagawang maganda, yung mga nagawa mong maganda sa kanila kaysa yung itsura mo, di ba?
0: Tama yun. Tapos, bakit para... bakit? Si Andrew.
1: Ano? Bakit parang laging walang opinion si DJ Chino? Nakaloka to. Kanina po, salita ng salita.
0: Oo, marami na kaming mga...
1: Marami na kaming topic na kanina. Nadaanan.
0: Ito kasi, binigla lang din kami ni Andrew. JTD, di ba? Si JTD, sabi niya, no matter how attractive you are, beauty fades with time.
1: Pero alam mo, may mga tao din na... hindi masyadong nagfe-fade yung kanilang ganda. Yung parang sinasabi ng they're aging gracefully. Oo. Di ba, sina...
0: Alice Dixon.
1: Don Silveta.
0: Oo.
1: Timeless, di ba? Yung mga itsura nila. Pero, kung nagkakaedad ka lang tapos di ka maganda, edi aging lang.
0: Oh, walang aging gracefully. Oo, tama. May kilala akong ganyan eh, di ba?
1: Ala, parang kilala ko din yun. Nakita ko parang tumanda nga siya, pero,
0: alam mo yung ano, itsura lang yung tumanda, pero yung maturity is hindi. Ganon. Ay, sa mga ganon, magbago na kayo, may pag-asa pa, di ba? At least, kung hindi ka man maganda, mabuting tao ka naman. Bumawi ka na lang sa kalooban.
1: Sobra yung pangit, sabi dito ni Socratic.
0: Well, ganun talaga, di ba? Alangan naman i-sugarcoat pa natin. Si pangit!
1: Pumunta din pala dito si Andrew, lutang kamani. Kailan ba ako hindi lutang, guys?
0: Ito nga sabi ni Andrew, pero pansin nyo maraming good-looking na walang substance.
1: Oo, yun. Ala, natatamaan ako! Natatamaan ako!
0: Pinapatamaan mo daw ba si DJ Chino?
1: Yung sinasabi, ala, eto, sayang, no? Maganda lang, pogi lang, mga ganun.
0: No, pero walang laman, mga ganyan.
1: Paloka. Sige, matutulog na ako. Hindi, kasi alam mo yan, I've been trying so hard to get ample time of sleep because it's really hard for me, you know, to... Basta!
0: Really hard for you to what?
1: To get enough sleep, yung at least 8 hours man lang.
0: Ay, nakakakompleto naman ako ng 8 hours na sleep. Pero tatlong araw bago ko makumpleto yung... ano yun?
1: Yung sama-sama pala.
0: Oo, installment pala. Hindi naman kasi nilinaw na ganun pala. Isang araw pala talaga, no? Na dapat within 24 hours, meron kang 8 hours of sleep. Akala ko naman basta may 8 hours of sleep.
1: Uy, at least nakumpleto ko. Dumadami sila.
0: Oo. Then, sabi ni Andrew, yung tipong okay lang natitigan mo, wag lang siya magsalita. Ay, totoo yan. Alam mo yung ano?
1: May mga ganyan. Diba? Yung pinag-usapan natin kung ano yung mga gusto natin sa mga partners natin. Tapos yung sa akin talaga, gusto kong matalino.
0: Oo.
1: Yun lang.
0: This one, it's not about kabutihang asal naman na. Pwede rin naman yung, yun nga, katalinuhan. Kasi kung matalino ka, it follows naman na eh.
1: Oo, sobrang konti nila yung adjustments talaga kapag yung partner mo, mga kaibigan mo, yung matalino, gano'n. Minsan mahahawa ka na lang din.
0: Tapos, ito pa nga, di ba nga sabi niya, wag lang daw siya magsasalita, titigan mo lang. Meron kasi yung mga times talaga na napaka-attractive niya. Tignan, ganun. Tapos pag makakausap mo, alam mo yung nakapagsalita ka na, nakapag-joke ka na, at lahat-lahat tumatawa na sila, lahat-lahat, tapos siya, after 2 hours pa siya tumawa.
1: Hindi pa na-process.
0: Like, talaga? O kaya naman, di ba, after 2 weeks, bigla siyang tumawa. Bakit ka tumawa? Nag-gets ko na yung joke mo.
1: Sobrang late na.
0: At least nag-gets niya. At sabi ni Mommy Paz, dito correct ka dyan, DJ Luna, ang kabutihang asal, yun ang nararapat sa tao. Wow!
1: Yes. Oh, noon, coming from Mommy Paz, Mark Aguilar from Jones, shout out sa'yo.
0: Hi! Oy, mga listeners natin from Jones, ano. Sabi pa ni Andrew, sabihin mo, segment his day, 8-8-8. Kasi 8 plus 8 plus 8 is 24. 8 hours of work, 8 hours of sleep, 8 hours sa extracurricular. Ayun. Sa akin kasi hindi eh. Parang hindi lang naman 8 hours nagtatrabaho.
1: Actually. Mm-mm. More than 8
0: Lalo
1: hours.
0: Lalo na sa atin ngayong Burmans, siguro mga nasa... Oo. Meron yung time na, let's say, mag-work na kami ng 8 a.m., matatapos pa kami ng 12 midnight. O, ilang oras yun?
1: Sobrang tagal na.
0: Yes. Parang mga nasa 16 hours, ganun. Ayun, umabot kami ng ganun talaga. Siguro yung extracurricular activities na lang yun. Yung, di ba, 8 hours sleep, 8 hours of work, tapos 8 hours na extracurricular activities. Yung extracurricular activities, dun na natin nilalagay din sa work. Wow, thank you so much, Jack CPA for the role. It's my rose tayo ngayon.
1: Yeah. Pero wag na huwag kayong magre-reklamo kapag napapagod ka sa trabaho. Kasi may balik naman yan, di ba? Kasi at least you're earning something, may kinikita kayo. Yung iba kasi minsan mamimiss mo na din yung mapagod, di ba? May mga times na walang pasok yung pera.
0: Oo, yun na nga eh. Alam mo yung parang mas naboboring ako pag wala akong ginagawa, ganun. Yung sabi natin, di ba, puro na lang ako trabaho, kailangan ko ng rest. Pero pagka nag-rest ka kahit one day lang, parang may kulang. Parang kailangan mo talagang magtrabaho. At ang sabi nga dito, ay, maraming salamat ulit, Jack CPA! Ang OA, bigla na lang akong gumanon. Sabi ni Walter na mamas ko po. Baka kami pa ang mamas ko, ano? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a happy...
1: Yari kayo dyan.
0: Happy lang muna. Mamaya na yung kasunod. Imagine mo, tatanda kayo tapos wala siyang opinion. Sino kakausapin mo? Boring nun. Tama! Tama yun, di ba, DJ Chino? Yung ano, pagka... Huwag nga magkocomment na naman sa'yo si Andrew.
1: Tinatamad na ako sumagot. Kasi kanina tinatanong ko sa
0: DJ. Kasabi pa lang niya, tatanda kayo tapos wala siyang opinion. Sino kakausapin mo? Di ba, tama ka ko. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5. Di ba? Ay, nako. Ito pa, magbasa lang tayo dito sa may natin. Sa... Facebook. Ang cute nyo, grabe, sabi ni Sir Randy. Then, ano pa to? Toddlets. D. Ang sabi, pa-shoutout idol, pag-greet nga ako, idol DJ.
1: Shout out.
0: Another comment from Carolina Egipto Serafica. Good PM, DJ Chino and DJ Luna. Pa-shoutout naman ng Chaga Dance Fitness, Angels Association, Jocelyn Neneng, ano to? Argal, Violeta, Aspira Sabanes, Ann Ibarra, Leia Ibarra, Macrilay, and Marita Crisostomo. Thank you. Oh, okay.
1: Welcome po, mami.
0: Sabi naman ni Garcia G, _08, Dear Papa Dudut. Ay, ganun.
1: Ay!
0: Ano yung sabi ni Walter? Jock effect. Jock effect. Jock off effect ang tatawag dun. Yun ang hindi ko din alam. I can't comment on that. And then, Quiz Boy, at dahil dyan pa-request na maanak ko by Ann Curtis. You know that.
1: Na-play ko na.
0: Na-play mo na ba?
1: Like the other day.
0: Ina ko.
1: Pwede
0: ba, lang. Yan lang eh. Hello, Jack. Jack CPA. Maraming salamat ha for, ano, for
1: sending
0: the
1: some
0: gifts.
1: Roses. Yes.
0: Ayun, speaking of tinamaan ako, that's where the extra 8 hours correct, 8 hours extracurricular comes in. Yun na nga daw. Doon sa may, syempre, work. Puro tayo work. Halatang mapagmahal si Ate DJ Luna.
1: Ba't hindi mo tinuloy? Shout out sa ito, Litz. Go.
0: Ano pa dito? Wait lang. Saan na ba to? Samuel Jude is watching at nag-send siya sa akin ng hi.
1: Uy.
0: At ito pa. Hello, me lady from Kimchi Anilob. And another comment from LJ Driver. Hi, mga DJs. Magandang hapon. Pa-shout out na naman.
1: Uy, lagi nakikinig mga driver ng LJ sa atin. Magandang hapon po.
0: Mm-mm. And another comment here from Andrew. Hard work pays off. But when you work too hard and barely enjoys your money, deads ka na.
1: I totally understand. I tried working yung tatlong trabaho. Pinagsabay-sabay ko mag-DJ. Pinagsabay-sabay ko maging virtual assistant. Pinagsabay-sabay ko magturo. Sobrang exhausted ako. Parang hindi ko na na-fulfill na, alam mo, yung buhay. Yung alam mo, may kita ka, pero hindi mo na, yung parang walang saysay. Yeah. So, I've decided na i-let go yung mga trabaho. Oo, ganun yun siya. Na-let go ako ba? Kaya nilet ko yung mga trabaho na medyo nakaka-stress. Kahit alam mo yun, high-paying naman. Mas pinili ko yung trabaho, nag-enjoy ako. Eto, pagdi-DJ host.
0: Oh, at least may pera.
1: At saka nakaka-petix ka pa.
0: Sa akin naman kasi, di ba, I am a teacher before. Tapos hindi ako na-happy kasi, alam mo yun, sa totoo lang, yung kaya kong kitain ngayon, in a day, let's say in a day, is kaya, yung kinikita ko nun ng, let's say, 15 days or 1 month, ay kaya nating kitain ngayon in a day.
1: Yes, alam ko yan. Ang dami mo kasi... Maraming gan, ha? Host ng, tawag dito, host ng
0: bumabanda
1: pa. Ganun talaga,
0: kailangan natin, ano?
1: Vocalista pa, character host pa.
0: Yes, kailangan natin yun, dumiskarte sa buhay.
1: Kumong contest pa.
0: Oo, diba? Ano nga ba dapat natin gawin, DJ Chino, kundi mag-ipon ng pera? At syempre, dapat meron din tayong tinatawag na deserve ko to moment. Oy,
1: dapat meron yung work-life balance din. Hindi dapat nawawala yun. Kasi minsan naramdaman kong kumita ng malaki, tapos hindi talaga fulfilling yung, alam mo yun?
0: Fulfilling?
1: Yung, basta, ang hirap explain kasi sobrang lutang ko na.
0: At ito mga kasabi ni Andrew, pag na-burnout ka, mahirap makarecover. Mauubos na ipon mo because dreaded ka na to go to work. Which is true, ganun. Kaya nga, piliin mo yung trabaho na mag-e-enjoy ka.
1: Yes, na-try ko din yung sobrang exhausted na ako. Yung na-depress ako.
0: Kasi,
1: ayoko nang lumabas ng kwarto. Yung matipong, ayoko nang makita ng ibang tao. Nangyari sa akin yun nun. Arte, pero totoo, nangyari yun. Pero so far, na-overcome ko naman. Oh.
0: At least.
1: Oh.
0: Ay ngayon, basta ka naman sa work mo ngayon.
1: Dito?
0: As a DJ.
1: As a DJ, okay. Masaya ako.
0: Meron ka pang isang work as a host.
1: Oo nga, tapos sa bahay.
0: Tapos meron din siya pag uwi niya sa bahay nila. May work din siya doon kasi nga meron silang resort sa likod. At doon din siya nag-work.
1: May kainan
0: parang na siya
1: din.
0: Yata, siya yata yung manager. Ito pa, sabi ni It's Me, Jonas. Hello ma'am, kamusta na po? Teacher ko po nung senior high school. Uy. First batch ng senior high school. Hi, Jonas! I'm fine. Ito, hindi na ako nagtuturo, pero maybe soon, o kaya naman one of these days, pwede pa rin tayong bumalik sa pagtuturo. Oh, oh. Kasi I love teaching din naman. Yun nga lang, sabi nga, nakaka-drain din naman kasi. Eh, parang hindi ko na imagine yung sarili ko na yun ang gagawin ko pang habang buhay, ganun. Hmm. Minsan, pagka namimiss kong magturo, naiisip ko nga, mag-apply kaya ako kahit part-time teacher lang, ganun. Pero hanggang plano lang talaga, wala pang natutuloy. Ganun. Dahil sobrang busy natin. Another one here, comment na naman ni
1: Nino.
0: Potato Engineer, shout out sa'yo. Pa-shout out daw eh. At sabi naman ni Melbourne or Bibo. O si Bibo, happy birthday to you. I wish you happy birthday. Happy birthday. Birthday niya kasi kahapon. Oo, so magpadala ka dito ngayon ng spaghetti. Ha?
1: Yes, with
0: spaghetti. Chino, do something you haven't done before. Go somewhere you haven't been to. Oh, tara sabi daw, Nino. Mag-hiking, sabi ni Andrew. Eh? Ayaw niya talaga.
1: Parang gusto mo bumalik sa Cebu.
0: Cebu.
1: Oo, oh, sa birthday ko siguro. Parang regalo ko sa sarili.
0: O tapos may mabubuk ka na naman na event sa birthday mo.
1: Oo, oh, nangyari yun, no? Pero ganun talaga. Sabi din ni Mami Pastito, kaya pala huminto ka sa pagtuturo, DJ Lou, na mas marami kang datong sa pag sa labas ka ng
0: work. Oo, ganun lang nga. And another one here. Hello, DJ Lou. Naramdam ko pa rin yung pagod nung hiking. Ay, ganun ba? Ako, wala. Wala, okay lang ako.
1: Ah, dinata. Alam ko, ilang taon ka na siguro, ate.
0: Ano?
1: Ate ba siya?
0: Hindi. Kuya siya, si Bibo.
1: Ay, si Bibo. Ah,
0: ano pa lang siya? 12 years old.
1: Ako naniniwala sa'yo.
0: 21. Ayun. Hindi, ganun talaga kasi kapag wala kang preparations, tapos sa akit ka ng bundo.
1: Baka walang warm up.
0: Mm. Sa akin kasi, meron akong mga preps. Kumbaga, naglalakad ako parang siguro 6 to 10k steps a day. Oh, tapos dito din kasi, sa station namin, nandito kami sa third floor, kaya medyo sanay kami ng konti sa paakyat at baba. Oh, yes. Pero minsan, tinatamad na rin kaming bumaba kapag meron kaming mga pupuntahan.
1: Pagulong-gulong na lang.
0: True, ganun na lang talaga. And another one, ang dami nito.
1: Ubusin.
0: Kamusta po mga DJ? Sabi ni Landwin, oo, ang ating napakapoging SK.
1: Uy, si SK!
0: Malapit ng birthday niya, yayayain daw niya tayo. Pala decision, malalang sinabi. Ayan, si Andrew, bawal kong basahin yung sinabi mo, ha? Sabihin ko na lang mamaya kay DJ Chino.
1: Sige.
0: Kelvin J, sobrang mahirap dito sa Pinas. Mahirap talaga. Mahirap maging teacher dito sa Pilipinas.
1: Siguro galing sa abroad.
0: Hindi naman, kasi sabi niya meron daw yung sistema ng isa sa mga agency dito. For the teachers, ganyan. Tsaka diba, isipin mo yun kapag ka nagturo ka, ang dami mong tatrabahuin. Like, kailangan mong pumasok ng maaga, let's say 7 a.m. Tapos pagdating mo doon sa school, magtuturo ka maghapon. Tapos syempre pag uwi mo, meron ka pang gagawin. Kumbaga parang magre-record ka pa, magche-check ka pa. Pag uwi mo, meron ka pang mga iuuwing mga trabaho. Eh, usually yung ibang mga trabaho, papasok ka lang. Tapos pag uwi mo, uuwi ka lang, wala kang gagawin, wala kang iuwing trabaho. Pero kapag ka-teacher ka kasi, you have to plan for your next lesson, you have to prepare, tapos magtuturo ka kinabukasan, then magche-check, magre-record, magko-compute ng grades, at marami pang mga forms, as in talaga, so nakakapagod. Kaya saludo sa ating mga teachers, yes. And speaking of teachers, happy World's Teachers Month! Yes! What a journey! Ito pa, pa-request po ng kanta Loving You by Rick Segreto. Sabi ni Nioi. Nioi. Oh, Loving You daw ni Rick Segreto. I hate to be political, pero hindi talaga livable ang Pilipinas, sabi ni Andrew.
1: Depende.
0: Yeah, depende. For me kasi, kanya-kanya naman tayo ng ng perspective at ng opinion. Sa akin kasi, bakit ka pa mag-a-abroad kung kaya mo namang kitain dito sa Pilipinas yung kikitain mo sa ibang bansa na kung saan...
1: Exactly my point. That's the reason why a lot of people have been asking me dati. Kasi papunta tata ko ng Canada, tapos biglang hindi ko tinuloy.
0: Kasi...
1: parang feeling ko kaya ko namang kitain.
0: Mm-hmm.
1: Yun nga, yung kikitain ko doon. Tapos, mas masaya ako dito, syempre.
0: Kasama malapit... mo yung family mo.
1: Yes! Oo. Mm-hmm. O, ano pa?
0: Parang ganun na nga. Tapos biglang nasabi ni Leia, hi po.
1: Hello po!
0: Hi! Another one, mauuna pa birthday ni DJ Chino. Uy, tapos na birthday ni DJ Chino. Tapos na siya nung March.
1: Oh, nung March pa.
0: Pag DJ ba, kailangan apolitical? Ha?
1: Ano?
0: Hindi, ito. Basahin mo.
1: Pag DJ ba, kailangan apolitical?
0: I don't know.
1: Hindi ko alam.
0: Oh, kasi hindi ko rin get. You're right. Kung pwede mo naman kitain, why live, di ba? My point is, quality of life is sobrang baba, sabi ni Andrew.
1: Oh. Tapos yung presyo din na mabilihin dito sa atin. Yung chahin ko, sobrang araw-araw yung kinukumpara yung Pilipinas o Canada na loka.
0: Kasi galing siya ng Canada, di ba?
1: Oo. Pero andito na kasi siya. Sobrang layo. Ba't ganito dito? Bakit?
0: Mainit pa. Tapos ito pa, DJ Luna, what can you say about the outfit of DJ Chino?
1: Oh!
0: He looks immaculate on his attire.
1: Nakakaloka ka, JTD. I actually bought this shirt for my niece. Kasi
0: nga,
1: gustong-gusto niya yung
0: animals.
1: Gustong-gusto niya ng mga animal.
0: Kaya ako pala paborito.
1: Lagi yung tinuturo sa shirt ko. Oh, what's this? Ganun. Oh, that's a rhinoceros. Ganun siya. Nakakaloka ka.
0: Kaya pala huminto ka na sa ayun yung kanina. No? Ito, sabi ni Andrew, ang apolitical daw, no interest in politics or social issues. Hindi, syempre, as a DJ kasi, considered na nasa media kami. So, meaning, pag nasa media ka, media means nasa gitna. Hindi kami pwedeng pumili ng panig o hindi kami pwedeng mag-talk about ganyan.
1: There are certain boundaries kasi din. And also, politics, isa siyang taboo topics. Politics, sexual preference, religion, mga taboo topics yun. Things that as much as possible, hindi namin masyadong dinidiscuss. Ganun. Kasi dapat, gitna nga lang, mga ganung eksena. Guess yun na yun, tatalingin yun.
0: Yes, sabi nga niya, gotcha. Diba? Uh-oh. Ang sarap ng tawa mo, DJ Lu. Anong lasa? Grabe naman tayo. Sabi ni Mommy Paza, yun o. Nabasa mo yun? Ato pa, may tanong pa sila dito. Alam mo, DJ Chino?
1: Ano?
0: Ano na tayo?
1: Overtime.
0: Pero okay lang. You're right. San na dito? Mayroon din eh. Ano, hindi ko mahanap. Ato, sabi ni Moon Knight. Kung papipiliin ka, taong mahal mo o taong mahal ka? Kung nandito pa siya, sasagutin ko. Pero kung wala na siya dito, bukas na lang. Bukas hindi. Wala kaming duty pala bukas.
1: Oh, Monday na lang ulit.
0: Monday na lang, oo. Maglilista kami ng topic from Monday to Thursday for next week.
1: Hello, Putra!
0: Huh?
1: Hindi, pangalan niya sa TikTok.
0: Okay. sige ha. Paalam na muna tayo, DJ Chino, sa live natin sa ating Facebook account or Facebook page. But before that, let me just say, shout out Marlo Umeña.
1: Shout out po. Magandang pwedeng hapon. Parang uulan na, guys. Ingat kayo, ha?
0: Wag. Mamaya na. Sabi, mamaya na. Hindi, sa Facebook. What's your current fave coffee sa SB? Ala, nagtatanong
1: mo.
0: Go to coffee siya. Ano ba? Ako ano lang, parang siguro, cafe latte lang, pero kung gusto ko ng medyo sweet, caramel macchiato will do. Ang OA ko. Malay mo naman, di ba? And sige, wait lang kayo dyan sa TikTok natin. Magpapaalam lang muna kami sa aming isang live on our official Facebook page. Sweet Nano 7.7 FM, Santiago City. By the way, my name is DJ Luna. Your kabugarang does just on air.
1: And here's your tinitong DJ Chino, mga sweeters. Bye-bye.

0: This is Street 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good afternoon. The time now is 4:09. And this time check is brought to you by Brigada Distribution Incorporated. Today's best mix, best mix.
1: Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day. Not stop
3: music. Street 97.7. Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman? Saan ka pa pupunta?
6: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
6: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
6: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
6: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood. Foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
9: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
10: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip pa iwan ko sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagsasahin ko, araw-araw na dati, apat na araw,
9: apat na araw bago po kayo magbukas.
10: Pag inam yung rice coffee, araw-araw na lang.
9: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
10: Okay na. Tapos, nagsis ko ba natulog? Nag-inom kami ng tawa ko ng red cookie.
9: Okay ba?
10: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam ko, yung red cookie.
9: Yung rice coffee.
10: Masarap.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: DTX 500. Manalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Joanna, isang

0: 100.
1: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
2: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX Trico.
3: Isa po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX Trico.
4: I am 74 years old.
5: Mga kwento ng pag-asa.
6: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
7: Determined na ako next year.
8: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
5: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
9: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, sa pang IT expert. At ito po ang aking kwentong MX Trico. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, ma-extend na extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsarap. Nag-mix yung isip ko kasi, hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyas, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign ko kami sa online namin. Ako po kasi nagkakape ako nun mga 3 beses o 5 isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker kasi kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang humabawi na sa akin yung katawan ko. Nung time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor o yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami nun sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nag-happy, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulo ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gam. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So umiinom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya, pwede siya po mga acidic person. So, yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na nag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpasar, hindi ako nakausap. Habang ngayon continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-green yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap ko yun. Just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad maubo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture ang ipakita sa inyo, sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening, naman. Diba? So, yun po, ang ganda po nung effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
0: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

0: ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, Ice Sculpt Muscle Toner and Fat Dissolve. Alif Skin Type, Meso RF or Meso Lipo. And Ultra Non-Surgical Face Lifting and Contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond the amazing.
0: Your beauty is beyond imagination.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga-saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos nung sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So, bumili pa ako sa Maxa dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang langit ay, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling ko, parang wala nang isira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape. Yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi akong positive. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit Main Branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop. Trending online products ba at Korean products available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now. They offer frozen meat.
6: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of Garci Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. Garci Plus with zinc capsule.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: GTX 500, alanggaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasana sa ating dugo. Mula sa mga nakakasin ng toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
9: Si Junjun, iras na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko, nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko na GTX 500. Wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at pagkas ang pangangatawan ko.
8: GTX 500, bibili sa mga butika.
10: Ang totoong sa pag-undan, Commonwealth Rural Bank. Nangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cauayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Bel, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabel, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matel, Aquirino, Santa Cruz, Mindoro, Kaunlaran ninyo, aming servisyo.
11: OSP!

0: dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
2: Sweet 97.7.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
4: Kape na.
3: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perine.

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
3: Kape na.
2: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.

0: Salud! Ang inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Life.

0: drink responsibly.
1: Moments worth celebrating are made more special with Nobilino, my wine and only.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Grains Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
4: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
6: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
7: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
6: Ilang taon po kayo?
7: 44 na po.
6: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
7: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumaba po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintay ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
6: Yung nanay niyo po, uminom po daw nito? Bakit po?
7: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
6: Bionic Capsule?
7: Opo.
6: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
7: Subukan nyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
6: Okay, salamat, ma'am, ha.
8: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. I lift skin type, meso RF or meso lipo. And Ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
1: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman. DTX 500, DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. DTX 500, DTX 500.
3: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500, sa mga butika.
4: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

0: Magandang hapon mga sweethearts. Oras natin 5:30 na. And this time check is brought to you by Lisa Deco, tested by time in making lives better. And Novellino, pour out what's special with Novellino, my wine and only.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, ginseng, at ginkgo biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Pinilis sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.
2: Get charged and get pumped on the Supercharger Show with DJ Luna on 97.7 FM.

0: Paris, Mount GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swabe yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel.

0: Center, Nisadeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, Nisadeco Memorial Homes and Chapel, Nisadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Nisadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Nisadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Nisadeco Rice, Nisadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Nisadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Nisadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Sir Andoy Donawan, taga-saan po kayo?
5: Taga-saan, sa Porubiscrino po. Dok.
4: Ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa Bayunit?
5: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, palipad-lipad yung sakit, tapos dito sa tiyan ko, dito sa tiyan ko ng balit, at yun sa mahihirapan ako huminga pa ganun.
4: Magdami.
5: Oo.
4: So ano ang ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadumi?
5: Bakit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo, pero ginhawa naman.
4: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
5: Hindi pa nung yun ang gamit po.
4: So anong ginawa mo?
5: Pumunta ako sa Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil kahit okay, Glenn.
4: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
5: Siyempre, ginhawa sa katawan ako.
4: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
5: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
4: So yun po, mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
5: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nila pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpa-cleansing din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
4: So yun po, mga kababayan, narinig niyo po ang testimony at yung facility natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang co-operation. Sabi natin, sa Bionic Alternative Health Center, walang operation, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang co-operation. Kaya mong salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan. Yeah!

0: Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The Night Ride Mix with DJ Nathan.

0: check our time. It is now exactly 6:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: DTX 500. Lagi kabuhaw. Guto. At lagi na iihi. Ito ay simptoma ng diabetes. Ang DTX 500 ka. May ampalaya extract. Nasa gana sa Sharon T. Na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Sa mga butika. Jackpot!

0: drink responsibly.
1: Moments worth celebrating are made more special with Nobilino, my wine and only.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
6: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
7: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
8: I am 24 years old. Ito ang aking
9: mga kwento ng pag-asa.
10: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
11: Pinagin na ako next year.
12: Feeling ko, 5 years old lang ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
9: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
13: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangatin yung sitmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi nung OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ni ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 Plain Capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang ng karayom. Kapo ako nagpa-ultrasound, yun nga po, maganda yung resulta, walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy ko po ang MX3 Plain at MX3 Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 Plain sa MX3 Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa tahanan, ang MX3 Plain, MX3 Coffee, at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor.
0: Paraga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya. Try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement. Napakalaking tulong po.
14: Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original.
0: Kaya i-try nyo na rin, kagaya ko,
14: with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman.
0: Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MX3.
15: Mix 97.7 now turns the music back on.
16: Overload. Pleasure overload.
15: Here it comes.
17: Great.
15: Mix 97.7. Today's best mix.

0: KWMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 7 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Say na naman taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
5: Apo.
4: Tapos ito bang matulog. Tulad ko yung boy ng ano, yung dana ka sa pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dana ang bench pa, isang araw. Tapos kumain.

0: Malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: DTX 500, irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika.
6: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
7: Ako po si Danny Miranda, isang brand head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
8: Wow!
9: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
13: Disadeco?
12: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
13: Wow, ano namang meron dyan?
12: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
13: Oh, swab yan na.
12: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
13: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
12: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
13: Paano mo naman nasabi?
12: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
13: Ang dami naman yan, nakakalula.
12: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
13: Grabe pala ang Disadeco.
12: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
13: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
10: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
11: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.

0: nakaramdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sakit na ng pandemyang nararanasan natin ngayon. Dapat pasiguro ka. Palakasin ang immune system sa napakabilis na paraan. Ipinakikilala.
1: Rise Plus Herbal Capsule.
0: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinag karamdaman. Tulad ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, espirulina, moringa, buwamera, guava, rose hip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa magpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rise Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rise 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rise 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rise 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rise 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rise Coffee any time of the day for a healthy
0: family. Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases.
3: kinakain ng psoriasis. Tumutulong din ang mga kontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
0: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
1: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
5: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Shabu, welcome na naman sa ating maladudun at tagumpay sa kalusugan Nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. Wala nang patumpik-tumpik pa, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Yuhu! Hello po, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan. Naputol. Sige po mga kaibigan, tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang

0: Hello po sa inyong lahat, sa lahat po naman ng mga nakatutok po naman sa atin, yung mga eto na, sige. May yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Banji po. So, kain po lang rice coffee.
0: Si Nanay Banji. Okay, Nanay Banji, taga saan nga po kayo?
1: Dito nga po, tagkoyo, Quezon po. Sa Siso, Balayong po.
0: Okay po. Nanay Banji, ilang taon na po?
1: 57 po. Ako, Kuya Boy.
0: 57?
1: Opo.
0: Opo. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Banji?
1: Po, Kuya Boy, 5 taon na po.
0: 5 taon na?
1: Opo, matagal na po.
0: Matagal na, okay po. Nanay, sige po, ano pong may paglilingkod ni Kuya Boy sa inyo ngayon?
1: Opo, matagal na po. Ay, ang inaanap ko po, Kuya Boy, nagtatanong po ako, yung 25 gram, hindi pa po ako nakakabili po nun.
0: Wala po ba dyan sa Tagawayan, sa Quezon?
1: Wala po eh. Ay, kahit po sa Kalawag ay naghanap po ako nung ako'y umuwi galing ako Lucena ay wala po ako makuha.
0: Tagkawayan, Quezon. Ang alam ko po, Nanay, ang alam ko po, meron na po dyan sa Tagkawayan. Kaya...
1: Ay, hindi pa po ako, Kuya Boy, nakakapunta. Galing po ako Lucena.
0: Doon po sa ano? Doon po sa...
1: Sa Kalawag. Makita po nun, sinasabi niya 25 in gram na...
0: 25 in 1 po, Nanay. 25 in 1. Hindi po 25 in gram. 25 in 1.
1: 25 in 1.
0: Opo.
1: Wala daw po sa kanila.
0: Saan
1: po agad?
0: Saan po
1: kayo? Kalawag po, Quezon. Kalawag, Quezon. Pagdaan ko po. Galing Lucena po ako.
0: Pagdaan niyo po ng Kalawag, wala din po ng ating
1: wala
0: rice
1: daw
0: coffee?
1: Wala daw po, Kuya Boy.
0: Sa
1: wala
0: ano
1: daw po?
0: Tinanong niyo, Hanero Pharmacy po, Nanay? Hanero Pharmacy?
1: Saka po sa Carlos po, nagtanong po ako sa KCGP. Wala na daw po eh. Lagi daw po umubos at na...
0: Nanay, doon po, Nanay, sa ano po? Nanay, sa Solid Supermart.
1: Ay, tatry ko po, Kuya Boy, pag ako'y nakakalawag.
0: Oh, Kalawag po yan, Nanay. Solid Supermart. Tsaka po, Hanero Pharmacy. Kalawag, Quezon po yan.
1: Opo, tatanong ko po, Kuya Boy, baka sakaling matikman ko na yun at nang...
0: Opo.
1: Kasi nagbili po ako sa Kalawag sa TGP po ng rice coffee yung nasa box po eh.
0: Mm-mm. Okay po. Nakabili po kayo sa TGP?
1: Ay, tinatanong ko po yung sinasabi nyo. Ay, wala na daw po sila. Lagi daw pong ubos ang stock nila. Hindi pa daw po nakakapagpa-deliver.
0: Alin po? Yung ating 25 in 1 o yung ating 14 in 1 plus 1?
1: 25 in 1 daw po eh. Sabi po.
0: Laging nauubos? Madaling nauubos?
1: Lagi daw pong ubos.
0: Bakit kasi madaling nauubos yan? Ang sarap siguro niyan kasi kaya laging nauubos
1: siguro
0: yan.
1: Siguro po, Kuya Boy. Kaya hindi ko pa po natipsayar yung interest ko matikman. Baka po sobra sarap no kaya nauubos agad.
0: Tama nga naman. Bakit laging nauubos yan? Lagi namang dinideliveran dyan ang ating mga deliveries. Bakit ang bilis so, maubos?
1: Po,
0: ang sarap siguro.
1: Galing po ako, Lucena, Kuya Boy. Ay pagbaba ko ng Kalawag ay punta ko ng bayan ay wala na daw po eh.
0: Naubusan na. Opo. Diyan sa
1: Opo, lagi daw po naubos at lagi daw po maraming kumukuha ng mga ilang 25.
0: Inuubos kasi. Nako. Sige
1: po.
0: Po
1: ay nagbili ng 2 box na rice coffee sa Kalawag sa TGP. Talagang magtatanong ako ay wala pa daw po.
0: Opo. Nang 25 in 1. 25 in 1.
1: Opo. Opo, Kuya Boy.
0: Sige po. Nang 25 in 1 sa Kalawag, Quezon.
1: Opo.
0: Wala pa po ng 25 in 1.
1: Nauubos daw po lagi, Kuya Boy. Lagi daw po mabilis maubos kaysa doon sa nasa box.
0: Opo. Nanay, ganito po. May mga ibang butika din po dyan sa Calawag, Quezon na pwede po nating mapuntahan na pwedeng matanong. Pwede nating itanong sa iba din mga butika para malaman natin kung talagang naubusan ha o nandyan pa ba. Gawan po natin ng paraan na if ever na magkaroon kayo ng pagkakataon. Tapos kung talagang meron, wala po talaga kayong nakuha, tawagan niyo po ako muli, nanay, sa mga susunod na araw. Kapag kayo po ay nakapunta na doon, natanong ninyo kung talagang wala, eh atin po naman gagawa ng paraan nyo, nanay.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Okay po.
1: Merry Christmas, advance po.
0: Napaka-advance naman, nanay. Ng Christmas din niya.
1: Opo nga.
0: Oo nga. Tama po naman. Sige po, nanay. Ay, basta.
1: September na po eh.
0: Oo nga.
1: September na po ba, Kuya Boy?
0: Oo nga, bare months na. Tama.
1: Opo, ilang, ano na lang, wala lang isang daang
0: araw.
1: Ano, December na.
0: December na. Merry Christmas!
1: Oo, magpapasko na.
0: Oo nga po eh.
1: Kaya po ako'y nag-ano po, Kuya Boy, ng rice cookie para po ako'y may stock, baka ako'y maubusan eh.
0: Oo nga, ganun din po yung sinasabi ng ilan. Pero sabi nga po ng ating management, magdo-double time, triple time daw sila ngayong Kapaskuhan. Halos yun na naman yung lagi nilang alam nyo na, nanay, nalulungkot na naman sila kasi baka daw po hindi na naman nila makapiling yung kanila po namang mga mahal sa buhay pagsapit ng Pasko dahil ang inuuna nila ay tayo, yung mga consumer, yung mga umiinom ng rice coffee na hindi sila maubusan kasi nga mas marami daw yung demand ngayon daw pong papasapitin yung holiday season dahil marami po talaga ang bumibili na ng ating rice coffee at hindi lang ganitong panahon eh halos hindi na po talaga sila nauwi. Opo, opo. Anyway, gawan po natin ng paraan.
1: Opo, Kuya Boy, talaga pong binabahagi ko po yun. Pag ako'y pinadala ng mga anak ko, talagang binabahagi ko po yun sa aking buhay.
0: Oo, kaya, nanay, kasi po, yung iba kasi, dinadamihan nila yung binibiling rice coffee, lalo na ngayong holiday season. Ngayon po namang paparating na ang December, pag tumungtong na tayo ng bare months, napakarami na po talaga ang dinodoble, tinitriple na lang yung mga order po nila, nanay, kasi pinangriregalo.
1: Opo. Sabi ko nga po sa anak ko ay kahit yun na lang po ang pamasko niya sa akin.
0: Oo nga po. Kasi sabi nga natin, kapag yung ating rice coffee yung inregalo mo dun sa mahal mo sa buhay, malaki yung malaki yung ibig sabihin nun kapag yung rice coffee ang ibinigay mong regalo sa yung mahal sa buhay. Ano ba yung nakatagong mensahe dun? Ang nakatagong mensahe dun, gusto ko pang makasama po kayo ng mas matagal. Kasi binibigyan mo ng rice coffee. Binibigyan mo ng rice coffee, ang ating rice coffee, pampaganda ng ating kalusugan. Maalis yung ating mga karamdaman. Kaya meron yung mensahe na tatatak sa ating mga puso. Yung sinasabi nating mas gusto ko pa po kayong makasama ng mas matagal.
1: Talagang maganda po yung rice cookie, Kuya Boy. Talagang the best po. 100% po sa akin.
0: Salamat po, nanay. Thank you very much po. Maraming salamat. Hayaan po ninyo, nanay, at babalitaan ko po kayo patungkol po dito sa ating 25-in-1 na malagyan dyan sa Calawag, Quezon. Dyan po sa Tagkawaya.
1: Kuya Boy, baka ako pwedeng pakitext nyo sa akin para matikma ko naman yun.
0: Opo, opo, nanay. Sa mga susunod pong araw, balitaan nyo po ako muli kung halimbawa makabisita na kayo ng Calawag at wala pa kayong nakuha ng ating rice coffee, balitaan nyo po ako muli. Tawagan nyo po ako muli at kukulitin natin yung ating mga deliveries.
1: Opo, Kuya Boy. Salamat po.
0: Thank you, nanay. At lagi po kayong mag-iingat, ha? Mag-iingat
1: po
0: lagi.
1: Salamat po.
0: God bless. God bless po. God bless po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po. Maraming salamat. Mga kaibigan, tama yung sinasabi natin, pinag-uusapan natin ni nanay. Eh, napag-usapan na rin lang yung Pasko. Yun nga po, dumadami yung mga kababayan po natin na although dati naman silang umiinom na ng ating rice coffee, pero pagsasapit po talaga ng ganitong panahon, dinodoble, tinitriple po nila yung mga yung mga binibili po nilang mga produkto po natin kasi pinangre-regalo. Eh, napakagandang pangregalo po nito, mga kaibigan, sa atin po namang mga mahal sa buhay. Sabi ko nga, meron tong nakatagong mensahe. Hindi na nakatago kasi sinabi ko na. Dahil nga po doon sa, di ba, yung kapag binigyan mo ng rice coffee ang isang taong mahal mo, di ba, ang ibig lang sabihin nito, gusto pa kitang makasama ng mas matagal. Kaya binibigyan kita ng rice coffee para maging humaba pa yung buhay po ninyo. Para malayo kayo sa karamdaman, malinisan yung katawan po ninyo, maalis yung mga karamdaman po ninyo. Ganun po yung mensahe po noon. Diba? Kesa naman binigyan mo ng tsokolate, yung mahal mo, baka sabihin sa'yo, baka gusto mo na akong mamatay. Diabetic na nga, kung binigyan mo pa ako ng tsokolate. Ay, di syempre, parang iba yung ibig sabihin nun, di ba? Pero kung, di ba, yung ating rice coffee ang ibibigay mo, mga kaibigan, sa minamahal mo, sa yung nanay, tatay, lolo't lola, ate, kuya, di ba? Kapag yun yung binigay mo na regalo, iba yung dating. Ibang-iba yung dating. Kaya nga po, naiintindihan naman natin yung ating mga kababayan sa kanilang pagbili ng mas maramihan ng ating po namang rice coffee, lahat ng ating produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Dito, ito sa Kani po.
0: Saan po?
2: Sarangani.
0: Sarangani Province. From Sarangani Province. naririnig ko lang yan kay former Senator Manny Pacquiao kapag sinasabi na, di ba? Ano pong pangalan po ninyo, nanay? Ay, naputol. Sayang. The fighting pride of the Philippines from Sarangani Province. Yun lang yun, yung napapakinggan ko kapag lumalaban si former Senator Manny Pacquiao. Gustong-gusto kong, di ba, makita yung pinagmulan ng idol natin pagdating sa boxing. Di ba? The fighting pride! Let's get ready! Kaya ganoon. Sige po, tawag po kayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan tayo. Dito po naman sa ating balatutunan at hatid yan syempre ng ating po naman mga ipinagmamalaking herbal products po mga kaibigan, gawa po naman ng rice brand. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
3: Mayroon akong itatanong yung pwede po uminom ng mayroon ng asma saka sakit sa baga.
0: Apo. Nanay, ano po muna? Ano po muna ang pangalan po ninyo?
3: Ay, si Delia Castillo po.
0: Delia, tama, Delia?
3: Opo.
0: Apo. Taga saan po kayo, nanay?
3: Taga San Juan Alicia Isabela po.
0: San Juan?
3: Kuya Boy.
0: San Juan Isabela po?
3: Opo, kuya.
0: Okay. Ilang taon na po kayo, nanay Delia?
3: 59 po, kuya.
0: 59, okay po. Ang tanong po ninyo sa akin, kung pwede pong uminom ng rice coffee ang may sakit sa baga at may asthma.
3: Opo, may diabetes po.
0: May diabetes din, opo. Nanay, dapat po na umiinom po kayo ng ating rice coffee. Kasi ang ating po namang rice coffee, nanay, marami ng mga testimonya. Mga patotoo na nagpatunay ng tuloy-tuloy, araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, naibsan dahil po naman sa pag-iinom po nito. Diabetic, marami rin po tayo mga kababayan na nagpatunay sa atin na sa tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee,
3: sana ako bibili, kuya. Sana ako bibili.
0: Taga saan po kayo? San Juan Isabela. Sa Isabela po, nanay.
3: Malayo kami sa bayan po, kuya.
0: Malayo kayo sa bayan. Wait lang po, nanay. Titingnan natin dito sa ating po namang listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Diyan po sa Isabela. Ito po yung... Nanay, pwede po nating pahinaan yung radyo para malinaw tayong magkaintindihan?
3: Opo, kuya. Opo.
0: Pwede po nating hinaan? O kaya patayin muna natin yung ating radyo? Ayun.
3: Opo, napatay na, kuya.
0: Okay po. Sa Isabela po, nanay, pwede tayong makabili po ng ating rice coffee sa Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Itiage, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit dyan sa mga nabanggit ko?
3: O, dito sa Alicia po, pero mahal ng pasahe po, Kuya Boy.
0: Mas malapit po sa inyo yung Alicia.
3: Opo, Kuya, pero mahal naman yung pamasahe.
0: Magkano yung pamasahe? Medyo malayo sa inyo.
3: $250 ang Arkela po, Kuya.
0: Ay, grabe. Balikan na yon.
3: O, pwede siguro diliberan natin yung malaking tindahan dito, Kuya.
0: Ano po yung malaking tindahan po dyan sa inyo?
3: Joby Castro po, Kuya.
0: Okay, San Juan Isabela po yan sa inyo?
3: Opo, Kuya.
0: San Juan Isabela, okay. Sige po, sasabihin po natin ito sa atin po naman mga deliveries. Kung ito po ay para malagyan po dyan sa inyo. Ipapaabot ko po ito, babanggitin ko po ito sa atin po naman mga deliveries. Nang sa gayon, ay madalhan po dyan sa inyo sa San Juan Isabela ng ating po namang rice coffee.
3: Opo, Kuya.
0: Sa mga susunod na araw, susunod na linggo, balitaan niyo po ako, Nanay, kung meron na po dyan sa inyo. Ipagtanong-tanong po ninyo kung meron na.
3: O, yung high blood po, Kuya, pwede pa?
0: Yes, Nanay. Makakatulong po yung ating rice coffee. Kung meron pong iniinom na gamot galing sa doktor, ituloy lang po yun. Kung may maintenance, ano po. Patungkol po naman sa ating po namang kalusugan. Kung halimbawa nakapagpa-doktor kayo at meron pong ibinigay na maintenance yung doktor, ituloy lang po yun habang umiinom ng ating rice coffee. Wala pong magiging...
3: yung pagbabawas na ko, Kuya.
0: Yes, opo.
3: Limang araw bago pagbabawas, Kuya.
0: Ay nako, limang araw. Ano na po yun?
3: Opo, Kuya.
0: Laso na po yun yung nasa loob ng inyo pong katawan yan. At dyan na po nag...
3: Ang tigas-tigas naman yung pagbawas na po yan, lilit naman.
0: Yun nga po, kasi nga po kulang kayo sa nutrisyon. Kapag ganoon po, kailangan nyo po ng rice coffee para po mailabas lahat yan. Mga basura po yan, Nanay. Yan po yung pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya po nakakaranas tayo ng iba't ibang uri ng karamdaman dahil po dyan. Kasi nai-stack na po yung basura na yun sa loob po ng ating katawan at nagiging laso na po yun. So kailangan po na uminom ng ating rice coffee at nakakatulong po ito. Nang napakalaki, base po ito sa mga testimonya ng ating mga kababayan na natulungan na po ng ating rice coffee at hanggang sa ngayon umiinom pa rin ng ating po namang rice coffee.
3: Okay, mas maganda, Kuya, yung mayroon ng... Yung asma, tapos sakit sa baga, maganda naman yung
0: magkape
3: ng rice coffee.
0: Yes. Kapag dyan po sa asma, tsaka yung may problema sa baga, ganito po yung gagawin. Every time po na magtitimpla ng ating rice coffee, mag-inhale-exhale po kayo. Yung tinatawag po natin sa English na steam inhalation. Yung di ba, kasi... Kapag nagtitimpla tayo, di ba, mainit yun, umuusok yun.
3: Opo, Kuya.
0: Umuusok yun. Oo. Yun po yung lalanghap-langhapin po natin. Gagawan po natin yung... Habang ina...
3: Sige, Kuya. Bye-bye!
0: Habang inaamoy-amoy po natin yung ating po namang, yung ating po namang rice coffee, yun po yung magiging...
3: Opo, Kuya.
0: So, balitaan niyo po ako, Nanay. Kapag kayo po'y nakabili na, kung meron na dyan sa inyo, kung nadalhan na dyan, o kung hindi pa sa mga susunod na araw o susunod na linggo. Okay po?
3: Opo, Kuya. Huwag yung tatagalin, Kuya, ah.
0: Sasabihan po natin yung ating po naman mga deliveries para po naman malagyan po dyan sa inyo. Okay po?
3: Opo, Kuya. Bye-bye.
0: Maraming salamat po, Nanay. God bless po sa inyo.
3: Po.
0: Mag-iingat po kayo. God bless. Thank you very much po. Maraming
3: gusto
0: salamat.
3: Gusto pang mabuhay ng... Malaking
0: matagal. Opo. Thank you po. Thank you very much, Nanay.
3: Opo, Kuya.
0: Salamat po sa inyo.
3: Sige, salamat.
0: Si Nanay Delia gusto pang mabuhay ng matagal. Kaya po ganoon, gusto niya pong, di ba, kumbaga simulan yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman, tayo po'y napapakinggan. Hello po naman sa mga taga Buak Marinduque, yung mga nagikinig po sa Buak Marinduque. sa radyo natin Oriental Mindoro. Lahat mga nakikinig po sa Radyo Servicio 93.3 at dyan po sa DWAL, DWALFM 95.9 Batangas. Yung lahat ng mga nakikinig po sa atin sa Batangas. At Radyo Bandera, dyan po naman sa Katarman. Hello po naman sa lahat po naman sa inyo. Paalam na po ang inyong lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama.

0: importante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Life

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: DTX 500!
9: Manala na ba ang kulubot sa iyong mukha?
8: Madalas nanghihina at nagkakasakit?
9: Baka kulang ka sa antioxidant?
8: Mag-DTX 500 ka
9: para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan.
8: DTX 500! Araw-araw,
9: bibili sa mga butika.
8: DTX 500!
10: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
8: DTX 500.
9: DTX 500.
11: Hoy, Supreme!

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
1: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: Sweet 97.7.
1: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KPP. Check our time. It is now exactly 8 o'clock. Time check brought to you by IIM Photo Studio. Your image, your story. And Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Today's best mix. Today's best mix.
0: 97.7.
3: Where we play your music your way. All day, every day.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manso, ito siya Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
6: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
5: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
6: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
6: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
6: Yung rice coffee.
5: Masarap.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
8: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
9: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
8: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
10: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
12: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
13: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
14: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
15: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
16: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
15: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
17: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Kinabukasan,

0: Manis sa mga butiga. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong nalini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko. Nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butiga.
2: Today's best music is on.
3: Woohoo! Today's best mix.
4: Mix 97.7.

0: pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron tampang laman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery. Jack!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: DGX 500.
3: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay.
2: Umawi ka na lang
3: sa DGX 500.
2: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
3: pang laban sa mga free radicals
2: na nagdudulot ng sakit
3: at pagkasira ng katawan.
2: Mag DGX 500.
3: DGX 500.
4: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
3: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
5: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
6: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
7: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
8: POV, my Power Cells Herbal Capsule ka.
9: Ano mang POV, my Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: Sweet 97.7.
1: DWMX is a proud member of the KBP, nakapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
0: Where we play your music your way all day, every day.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Hindi lang inyong lingkod, ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katulad po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin, sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong pelosa po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng teatro natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang teatro natin na hypertension. Napakarami idibaper matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbomba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mong inumin yan, bakit ko bilang ituturo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila pagka tumataas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagay, ang delikado, pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, mababa agad, mag-subset agad ang dugo niya. Pinom ng Losartan, mababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, bigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan. O kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nga sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna. Para ka ma-appel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuni ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabihin ko totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Eh di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako nung tatanungin nyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo lang kaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry it the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit na mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan, pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating bato, humuto ka ugat, kumato siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, matamis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi yung totoo, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahay blood ka talaga. Pero pag kinain malunggay, meron bang na high blood sa malunggay? Meron bang na high blood sa lemon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Narinong okra, alagmati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan kay maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung sideboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cavayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tinatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tinatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang inyong lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. bisitahin niyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po ninyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number, 0917-8874-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantala mahalang. God bless us all.
2: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
4: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Lemuel Sonio.

0: email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DJX 500.
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at kulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DJX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Ang DJX 500.
2: DJX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DJX 500. Mabibili sa mga butika.
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: DJX 500!
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw?
1: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
2: Ang DJX 500!
1: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
2: at ang stress maiwasan.
1: Ang DJX 500! Araw-araw,
2: mabibili sa mga butik.
1: DJX 500!
10: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DJX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DJX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DJX 500,
2: bili sa mga butika.
11: Mix 97.7 now turns the music back on.
12: Overload, pleasure overload.
11: Here it comes.
13: Great.
11: Mix 97.7, today's best mix.

0: Sweet 97.7.
1: GTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag GTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag GTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: GTX 500. Mabibili sa mga butik.
3: Jackpot!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Dait, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansimpapawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawambayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Lating itinong tinatawa din na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na tinatawa din na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga mapagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyaya, girl, kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailangan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga, komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa nyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nalito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is well. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pa napakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po akong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369. Yan ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yan o, yung pinadyos ko sa bagay ng loko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong gumamot, true nature. Tayo pag may sakit, nampuot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay doon kaya kuminom kasi manghang, masama lasa. Oh, yung King Gutawa Clinic, meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano man klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at naginawahan ka. So saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to, na rin po ang ating pong bionic herbal capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng bionic herbal capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at tayo pa magka-rinigan, magka-unawaan, at pwede nyo mabisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong blog, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, bisita na personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin, subukan makipag-ugnayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
4: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
6: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
7: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
8: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
9: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
10: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
11: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
12: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: DGX 500.
14: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
13: DGX 500. Bibili sa mga DGX 500. DGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical

0: Maybo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500, mabibili sa mga butika.
2: Kape.

Ayun. Baldellera, Mountain Province, Ibugao, Cagayan Valley Region, Kalinga, Payao. Sa lahat po na nakatutok sa ating programa, kayo po'y bumabati ng isang malusog, isang malumaga sa ating po lahat. Tayo muling pinagkarooban ng ating dakilang Diyos ng bagong lakas, buhay, na ipinahiram po sa akin. Ito po hindi ating pag-aari, ha? Pinahiram sa akin ng ating dakilang Diyos. Kaya basta pinahiram ka, dapat di kayo pinagkatiwalaan, ingatan mo yung hiniram mo na bibalik mo ng ganun pa rin. Di ba? Kung sinabing branyo, yung sasakit pinahiram sa inyo, ay dapat branyo mo rin ibalik. Hindi yung binangga mo, inasgas mo, madadala ang mga pera sa hindi kinapahiramin muli. Di ba? Kaya mga kabayari ko, ingat-ingat po tayo sa ating kalusugan na ipinagkatiwala sa ating mga ating dakilang Diyos. Kasi walang ibang pahihirapan. Sisingilin at sisingilin ka. Magbabayarin ka. Tandaan niyo po yan. At wala pong pinipili. Either bata, matanda, mayaman, mahirap. Ano man ang katangian, ano man ang katayuan, ikaw ay magbabayad. Kaya nga sabi natin, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakit ka. Kaya tandaan niyo po, magkabayin po. Kailangan natin dito na alagaan ang ating katawan. Kasi ito po yung ating kulang, ang ating kalusugan. Kaya nasabi natin siya, ma'am, health as well, prevention is magagang cure. At ibabalik natin ang papuri at parasalamat sa ating dakilang Diyos. The greatest doctor, the great physician, only one God. Ang hindi kaya ng tao ay kaya po ng Diyos. Tandaan po natin yan. Kasi siya po ang may-ari ng lahat ng bagay dito sa sanglibutan. Yung mga kayamanan nyo, hindi nyo yan. Pinagkatiwala lang sa inyo. Kayo pinagkatiwala. Kaya mas balad kayo. Kasi meron kayong ganon. Yung iba nga wala eh. May nasabi ng Bible, meron kang binibigay na iba't ibang klase ng talento. Diba? May pinagkalooban ng sampu, mayroong dalawa, mayroong isa. Pero yung isa, hindi niya ginamit, ibinaon pa. Yan ha. Kaya nga sabi ng binigyan ka na ng ng kapital pero hindi yung pinangalakal. Hindi magkos, itinago. Yan. Problema. Kaya nga, kung ano yung talento yung binagamitin mo para sa kalawalati ng ating dakilang Diyos. Kasi ito po ay parang bilang pagpaparangal natin sa Kanya. Bilang tayo po na mga lingkod niya, na mga anak niya, ay magpapasalamat po sa Kanya araw at gabi. Sabi nga ng Bible. Kaya anong masabi ng Biblia? 1 Corinthians 10:31. Ano sabi rin? Ano man ang iyong ginagawa, kumakain ka man, uminom, gawin mo si kaluwalhati ng iyong dakilang Diyos. Ang tanong ko po, mga kabayuni ko, mga kababayan ko, ang alak ba may makapagluwalhati sa Diyos? Ang mama ba, ang sigarilyo, makapagluwalhati po sa Diyos? Bato-bato sa langit, ang matamaan magbago, huwag magalit kay Dr. Sonyo. Kasi po dito, gusto ko, gumaling po kayo. Paano kayo gagaling kung hindi mo alisin ang pinagmumulan ng iyong karamdaman? Kung for example, mahilig ka sa matataba, ay mataas na ang kolesterol mo, malapot na nga yung dugo mo, may high blood ka na, yun pa rin na kakainin mo, ano kaya gagaling kaya yan? Sakit mo. Kahit dagtarin mo pa ng amlulipin na losartan yan, sabi siya totoo, hindi kayang iwan ang high blood mo. Pero pag inuman ang losarta, nagbago ka ng losarta mo, gumamit ka ng herbal. Sinamahan mo ng herbal yan. Meron kang lemon, meron kang garlic, meron kang luyang dilaw. Ay sigurado po yan. Ginhawa yan. Tanggal bara. Ika nga, Tanggal bara, walang opera. Yan ang lahis ng Bionic Alternative Health Care Center. Hindi po yung uminom ka ng maintenance mo.
mamaya iinom ka na naman, bukas iinom ka na naman, ilang taon na, hindi naman nabago yung sakit mo. Bakit? Hindi mo binago ang lifestyle mo, ang diet mo. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ng ulo, walang gamot sa taong pelosopo. Kaya sabi natin, health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Alin ang gusto niyo? Gantimpala o gantimpalo? Kasabihin mo sa akin, ay look, siyempre gusto ko gantimpala. Pero ang kinakain mo, yung lifestyle mo, gantimpalo. Oh, di ba? Kaya, ma'am sir, pasensya na po. Kasi gusto natin, no? May tuwid yung maluktot. May tama ang mali. Kung ano ang kalooban ng Panginoon, yun ang ating susundin. Pag sinabi niya, kaya na natiba, sa lahat ng punong kahoy ay makakain kayo maliban sa isa, punong kahoy ay huwag niyong higipuin, huwag niyong kakainin. At kung niyong kakainin, siguradong mamamatay kayo. Sabi niya, di ba? Kasi in the Bible yan, Genesis, sa Genesis. Pero anong ginawa? Ginuha ng iba, sinubuhan siya na. Kaya ano, doon nila nakita ang mabuti at masama. Pagkilala ng mabuti at masama. Ngayon, kailangan natin, anong ginawa? Nag-sacrifice ng pinakalang Diyos, ang ating Panginoon, para tayo ay maligtas sa ginawang kasalanan ng ating magulang. Ngayon, tinuruan niya tayo, kasi nga ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kalob ng Diyos, ano, buhay na walang hanggan. Tama po ba? Kaya, dahil sa kasalanan, ang tao po ay namamatay. Ngayon, ano dapat gawin? Lahat ng mga tao talaga ay mamatay din sa ibabaw ng mundo. Pero huwag naman nating madaliin. Huwag nating sadyain. Yung iba nagbabaril sa sarili, naglalaso, nagigiting, tumakalon sa building. O, para lang mamatay. At yun po ay walang kaligtasan. Yung mga ganon. Ang tanong, maliligtas na siya. Sabi na po ng Biblia, walang kaligtasan. Maliban, ikaw ay lumapit sa kanya at magbalik loob. Humingi ng kapatawaran. Lahat naman ng tao nagkakasala eh. Kaya lang kailangan din yung ituwid. Manumbalik tayo sa Panginoon. Kasi wala kang magagawa kung labanan mo ang Diyos. Kasi ikaw ay tao lang. In time, isang pitik lang, patay ka. Di ba? Ang hininga mo ay nasa kanyang pag-aariyan. Kaya dapat mong ingatan. Kaya nga nung sabi natin, Sherman, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Tell me what you eat. I will tell you what you are. Pero isang pasyente rin sa araw, kung lumapit sa akin, nagtatanong, Dok, wala akong pera, pero gusto kong yung advice yung man lang ay mapakinggan ko, ay ginhawa na po ang maramdaman ko. Bakit? Ano ba sakit mo? Meron po akong high blood, nakatungkol, nakita mo po, paika-ika ako, mataas ang cholesterol ko, mataas ang uric acid ko, mataas ang sugar ko. Ang yaman nyo po pala, nanay, sayo ko. Bakit? Ang dami mong sakit. Sakit ng mayaman. O, di ba? Tapos, ngayon, tulad mo, paika-ika, wala ka pang bili ng gamot. Okay, ganito ang gawin mo para matulungan kita. Magkano bang pera mo ngayon? Ay, pa 500 pesos. O, sige, bili mo na lang yan sa market. Huwag mo nang tuturuan kita, ha? Gawin nyo ito. Bili ka na isang kilong luyang dilaw. Isang kilo ng kalamansi. Isang kilo ng bawang. Yan po. Ibibigayin mo yung kalamansi, ilalagay mo yung bawang at yung luyang dilaw sa blender.
I-blender ka ba? Mayroon po. Kanya, o sige, pigayin mo yan. I-blender mo, pagsamahin. Tapos, pag nasa, pagsama mo na yan, pigayin mo po yan sa kanya. Pag napiga mo na yan, buha ka ng kalating baso. Iinumin nyo po yan. Gaano kadaming pipigayin ko, Dok? For example, 1/4 na luyang dilaw. Mga isang puso ng isang isang piraso lang na bawang. Tapos mga 10 kalamansi. O, pigayin mo kalamansi, ilagay yung bawang doon, yung luyang dilaw sa blender, tapos i-blend mo siya. Pag napiga mo na yan, pigain mo yun, ilagay sa baso, lagyan mo ng honey, bulot pukyutan. Yung kalahating baso na yan, iinumin mo. Sabihin ko siya totoo nanay sa kanya, tanggal para, awan teofera. Yung pong tinatawag mong uric acid, tinatawag mong cholesterol, tinatawag mong high blood, tinatawag mong diabetes, matutulungan yan. How about kung lagyan ko ng ano, Dok, ng serpentina? Okay lang, kung kaya mo yung pait. Kasi sabihin ko sa'yo, ang pait ng serpentina, mas matindi sa pait ng ampalaya. Oh, pero kung di mo kaya isang pait ng serpentina, pwede mo yung ampalaya, yung dahon, yung bunga, pwede mong i-blender yan, i-juicer, at yung katas, fresh juice, iinumin. Ay, kung lagyan ko ng itlog, Dok, yung dahon ng, ayun, ano, yung bunga ng ampalaya, hindi po pwede. Kasi kung tatanungin mo, lahat ng malalansa, tatanggalin ko sa lifestyle mo. Totally vegan ka. Totally vegetarian. Yan ang pinakamaganda. Kasi nga, based in the Bible, eh, sa Eden, ano bang binigay ng Panginoon? Wala siyang binigay ng manok. Adan, Eva, kainin itong lechon, itong adobo. Hindi. At sinabi niya, kumain kayo ng putas at gulay. Lahat na nagkakagini ay tumutubo sa parang ay maging pagkain ninyo. Wala sinabing ito, kainin mo yung supo para magka-arthritis ka. Kainin mo ang limango para magka-tumas ang uric acid mo, tumas ang cholesterol mo. Wala sinabing ganun eh. Di ba? Yun po ay based on the Bible. Pero kung ako tatanungin niyo, masarap talaga mga yan. Hindi ako makapagtalo. Talagang masarap yan. Pero, hindi po ako ang magsasuffer. Hindi po ako ang maghihirap. Ikaw mismo. E ang sabi ng Bible, kung anong tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Hindi ka pwede magtanim ng palay na ang bunga ay mais. Ano yan, Marcot? Grafting? Hindi po ganun. Diba? Kaya, mga kabayani ko, tandaan nyo, ha? Kaya dito po, patient, magtutulungan tayo. Ang ating pong klinika ay nag-iisang pangalan. Maraming gumagaya pero hindi kayang pantayan. Ang pangalan natin, Bionic Alternative Healthcare Center. Matatagpuan saan? Sa ground floor ng Bulosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Dapat ng bagong paliki at lagi po ng LCC Auto Supply. At yung ating Kawayan branch naman ay matatagpuan nyo rin sa ground floor ng AHOA Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. Makita nyo po yung gasolinahan, yung City Max Gasoline Station. Pumarking po kayo dyan at dyan po makita nyo yung building na up and down na mahaba. Nasa first floor po ang ating pong klinika, nasa ground floor. Para kayo po ay mapaglingkuran. Ay pinakatungkot, naka-wheelchair, paika-ika, tali nga paglabas, na pagpasok na kangiwi, paglabas na kangiti. Yan ang kailangan natin, di ba? Tuloy sa pasyente ko, galing ng Jones, nakatungkot. Dok, ang sakit talaga ng mga kasukasuhan ko. Ang sakit na tuwag ko, Dok, hindi makamamaga. Hindi ko maunat, hindi ako makalakad nang walang tungkot. O sige po, umupo ka lang, painumin kita ng gamot. Binigyan ko 2 green muscle, kinainom ko sa kanya. After 1 hour, sa'yo, Dok, uwi na ako.
binigyan ko siya ng mga gamot at pampauwi. Yung tungkod ko, iyon na. Bakit? Ay, wala na sakit. Walang sakit ng balikat ko. Sa inyo, walang sakit ng tuhod ko. Praise God. Di ba? Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay gumamit ng instrumento para sa iyong kagalingan at kaginhawahan. Magpasalamat ka, Ipiapo Diyos. Bakit? Yung gamot na binigay ay nag-ipik sa iyo. Ganun. Kaya nga sa inyo, pasalamat ako kasi kung wala ang bayunit, ano kaya mayayari sa kalusugan ko? Pero sabi sa inyo, hindi po ako nagpagaling ha. Ang ating dakilang Diyos ang nagpagaling sa iyo. Gumamit siya ng instrumento para sa kagalingan at kaginawahan mo. Wala pong pinagkaiba yan doon sa taong lumpo na nakahiga na lang, na hindi makapunta doon sa lawa para makapagsaw-saw ng kanyang kamay na makapagpagaling. Pero nadaanan ng Panginoon, ni Jesus Christ, ang lumpo, ano sinabi niya? Bumangon ka at ika'y makakalakad. Naniwala, nanampalataya ang lumpo at siya po ay nakalakad. Katulad ni isang bulag, anong ginawa ng Panginoon? Gumamit siya ng instrumento. Kuha siya ng lupa, nilagay sa kamay niya, binasa niya, at itinapal sa mata ng bulag. Ano sabi niya? Ikaw ay maghilamos at ika'y makakita. Ang tanong ko po, kung yung lumpo hindi naniwala, makakalakad kaya siya? Kung yung bulag hindi naghilamos, makakita kaya siya? Di ba? Ayan, number one, ang pananampalataya. At nung gumaling siya, hindi natigil ang iyong dila na nagpasalamat sa Panginoon. At ibinalita niya sa kanyang mga kabarangay, kamag-anak, kakilala, na nadaanan. Hindi ba ito yung bulag? Hindi ba ito yung lumpo? At doon, nisiwalat ang kapangyarihan ng Panginoon nating Diyos. So, ganun din po kayo. Pagka kayo gumaling, ikaw na ano, magiging instrumento, magiging advertiser ng ating dakilang Diyos. Hindi mapigil ang iyong dila na magsabi, ako po ay natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center na kinatawan ng ating dakilang Diyos bilang instrumento ng ating dakilang Diyos. Ako po ay gumaling na itay ko'y batuko na awanti surgeon, awanti operation. Kailangan ko lang kooperasyon. E anong nakipag-ooperate? Anong nangyari? Naitaki na, iti bato niya, jay atay na, awan at ti ano, tagsakiterosok na. Ganun po kaganda. Nakalakad. Wala na sakit ng tuhod, wala na

po, open po tayo alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Mula Linggo hanggang Biyernes ang ating serbisyo publiko. Ngunit sa araw na Sabado, yan po yung espesyal na araw ng aming pamamahinga na pagpupuri din sa Diyos. Kasi meron iba, ang pagpupuri nila ay iba-ibang araw eh. Merong Linggo, merong Uwedes, ay tuloy namin Sabado bilang mga Seventh-day Adventists. Yan po ang aming pangibig. Sa sampung otos, alalahan mo ang saron araw ng Sabat upang ipanghilin. Ang ikapitong araw ay pinabanal. Ano ba ikapitong araw? Ay Sabado. Magbilang ka. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ikapitong araw eh. Ikapitong araw, ganyan pinagpala at pinabanal. Yan ang verse in the Bible. Nasa Biblia yan eh. Nasa isampung otos yan eh. Kaya, iyon ang ating pong paniniwala. Pero dito po sa Bayunic Alternative Healthcare Center, wala ba kung pinipili kahit Muslim o ano ka mang lahi, ano mang tribo, kahit Aita, kahit ano pa naman yan, lumagat tayo natin, lahat po ay welcome. Kasi lahat tayo ay anak ng Diyos. Iisa ang ating pinagmumulan. Di ba? Kaya nga sabi na dapat ay magtulungan, magdamayan. Pero pa paano? Kaya sabi na, anong moto ng Bayunic? Walang operation, walang orasyon, kailangan ko o operation. Pag sinabi ko, sir, ma'am, bawal ang makataba, maala, matatamis, tanggalin sa lifestyle. Mabubuhay ka na walang lechon, walang adobo, huwag ka lang magka-high blood, huwag kang tataas ang cholesterol mo. Di po ba? Mabubuhay ka na walang diabetes, huwag walang na walang ano, ice cream, walang chocolate para hindi lang tumaas ang sugar mo. Di po ba? Kaya nga sabi ng mga Bisaya eh, di bali ng saging, basta't labing. Tama po ba yun? Yes. Instead na pang mag-ano ka, magamit ng mga tinapay na masarap tingnan eh. Di ba? Nakaka-attract. Pero kung yun ang dahilan ng iyong karamdaman, tataas ang sugar mo, tataas ang cholesterol mo, tataas ang uric acid mo, hindi ka matutunawan, ilang araw na naman, hindi ka lang makabagdumi. Dala sa iyong kinakain. Kaya nasabi natin, Sherman, sa iyong kinakain, magiging marsuga. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Kaya nga, kung yung dahilan ng arthritis mo ay alimango, kung ano yung kamay ng alimango, hindi matikom, di ba po ka? Ay naku po, huwag mo nang gayaan si alimango, huwag mong kainin para hindi mapunta sa iyo. Yung uric acid niya na nasa katawan mo, yung cholesterol niya na nasa katawan niya, itatransfer niya sa iyo, gusto mo ba yun? Sayin mo, ayaw ko daw, pero paano? Nandiyan sa harapan, isang planggana malaki, naka-adobo, namumula yung balat. Ang sarap tingnan, di ba? Tangin ang pasyente ko eh. Alam mo, Dok, yan ay talaga kinakain ko yan. Pag sinisip-sip ko yung... Pag sinisip-sip ko yung ano, yung ano niya, pag naluto, ang sarap sisipin niyo ng... ano, ng kamay ng alimango. Oo. Kaya, ganun ang nangyayari. Kaya, kung yun ang dahilan, pwede kang mabuhay na walang alimango, walang lobster, walang sopo, walang mga ano, walang tatawag natin na matataba, walang mamantika. Di bali yung nabraw. Basta healthy ka. Pero kung may problema sa kidney, yung inabraw mo, walang baguong. Yung pakwit mo, walang baguong. Kunting atsin lang, kaya ba? Kaya ko, Dok. Kaya nga, basta kagagaling ko. Kasi maliliit pa yung anak ko. Kaya, gusto ko pong alagaan ang mga apo ko.

0: di ba? Kaya nga sabi natin dito, walang operation, walang orasyon, kailangan ko cooperation. Bato-bato sa langit, ang matamaan magbago, huwag magalit kay Dr. Sonyo. Yan lang po ang nice guy, ipapot po sa inyo. Kaya, ang ating putis line, open po ang ating number. Sino mo gusto magtanong? Yan sabi nga natin, Sir Ma'am, daig na nagtatanong ang nagmamarunong. Ang ating pong contact number, 0917-8874-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Okay, nagkape na po ba kayo? Magkape tayo ng Dr. Lemuel Sonyo by Unica Valsuya Coffee. Nagkakati ka na, nagagamot ka pa. Sabi nga ni April Boy, second generation. Pinopromote nila ang Dr. Lemuel Sonyo by Unica Valsuya Coffee. Kaya nagkapasalama tayo ng mga naging kaibigan natin na gusto nilang i-promote ang Dr. Lemuel Sonyo. At ito po yung available sa lahat ng mga drugstore here in the province, Isabela province. Sa Alfonso Lista, meron po dyan. Sa Jones, meron po dyan. Sa San Agustin, meron po dyan. Sa mga pharmacy, ipagtanong nyo. At kung sila naubusan, sabihin nyo, mag-order naman kayo para hindi malayo ang bibilan namin. Dyan po kay Navarro Pharmacy, Lovens Pharmacy, available po ang ating pong produkto. Sanitarium Hospital, dyan sa kanilang cafeteria, meron po tayo dyan. Dr. Lemuel Sonyo by Unique Herbal Suya Coffee. So, saan ka pa? Diba? Ay, di doon ka na sa hindi ka na mahirapan. Natural, herbal, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. Ang sarap ng tulog mo, ang sarap ng gising mo. Kaya sabi natin, ang kape ito, ang kailangan ng ating mga kababayan. Kasi dapat makatulog ka 6 to 8 hours. Sa mga bata, 8 to 10 hours. Paano kung tulog mo dalawang oras lang? Hindi normal. Tatlong oras lang. Nagising ka, nangumihi ka, hindi ka na makatulog ulit. Paano yon? Kasi mostly ganun ang nangyari sa ating mga kababayan. Hindi normal ang tulog. Pag nagising ka, pipigit ang mata, ang diwa, ang isip ay gising. Pabalibalik na dalang sigaan, hindi na makuha ang mga tulog ang inabot na lamang daman ng umaga. Kailangan nyo na magpatingin ka sa iyong doktor. Baka kulang ka sa vitamins. Number one, yung iron. Kailangan nyo po iron, spirulina. Yan, kailangan nyo yan. Yung pong sleep well tea. Yun, pampagana ng tulog. Chamomile tea. Yan, maganda yan para sa pampagana ng tulog. At dami sa lahat, tuwi kayo mag-undergo ng cleansing. Linisin ang iyong internal organ. At good news sa lahat na mga interesado, ito inanas ko sa inyo. Kasi pag kami wala na, sino maging successor na papalit sa amin? Kaya kailangan na kayo pinanawagan sa lahat ng may gusto na mag-aral ng alternative medicine, Doctor of Naturopathy, ay open na po ang ating pong online class. Kahit na sa bahay ka lang, pwede kang mag-aral. Ano man yung katayuan, katangian, doctor, nurses, midwife, o kahit mga student, yung mga fresh graduate, ano man natapos nyo, gusto mong mag-shift ng alternative course. Ito po ay hindi seminar, kundi mag-aaral ka ng 5 taon na pag-aaralan mo ang natural medicine. Yun po ah. Sa mga gusto pong magpalista, ang atin pong assistant, darating dito ang taga Altas University from Chicago na mag-open ng school dito sa Pilipinas through online class. Hindi ka pupunta ng university. Sa bahay ka lang. Mayroon ka lang internet. Mayroon ka laptop. okay na. Pwede ka nang mag-aral. Ganoon po kaganda ang in-offer po ng Altas University. At ang kagandahan, ang ating mga professor, puro mga medical doctor, mga professor ng Mindanao State University. Ganoon din po sa Cebu State University. Lahat sila mga professor na magtuturo sa atin sa alternative medicine. Mula sa biochemistry, biology, ituturo sa atin lahat yan. Pag-aaralan po natin sa loob po at kayo nakapag-tapos, nakapagtiyaga na natapos mga 4-year course, magjo-duty ka ng 1-year OJT sa isang hospital ng alternative practitioner pa rin. Holistic General Hospital, ang pinakmalapit po ay dito po sa Bulacan. Ang meron po dyan. Sa Bakulot, Ertos Medical Center. Yan, meron po doon. Eh, maraming mga hospital na affiliated na dito po sa ating pong larangan ng natural na pamamaraan. Sa may gusto, kontakin nyo lang po yung likod, Dr. Limel Sonyo. Sa 0917-874-581. Yung ating time ito sa naman, maraming salamat po sa Sweet Radio Santiago. Live Radio, no, yung Luzon. DWDY ng Kawayan. Sa inyo pong lahat, talaga palipad sa ating tini. Maraming salamat po. And God bless us all.
1: Inyo pong narinig si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa, ang Bionic Healthcare Center. Hanggang sa muli.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: GTX 500 Health Alert! Kasama si Doc June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Health Alert! GTX 500. Lumalabo na ba ang paningin mo? Hirap na sa pagbasa? Huwag nang antayin lumala pa. Pag GTX 500 agad, para labanan ang free radicals na sumisira sa iyong mata. GTX 500. Pampalinaw ng mata. GTX 500. Bibili sa mga butika. GTX 500. Health Alert.
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng GTX 500. Ang kapsula na nagtataglay ng napakataas na urak value na tumutulong linisin ang ating katawan at maiwasan ang maraming karamdaman. Uling nagbabalik po ang iyong lingkod, Doc June Alcizar, para maghahatid na naman ng bagong pag-asa, lalong-lalo na sa makabayan natin na matagal nang nagtitiis ng kanilang mga iniindang mga karamdaman. Lalong-lalo na po mga kaibigan sa araw na ito, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan bilang patunay at patutuo kung gaano nakakatulong ang GTX 500 sa mga problemang pangkalusugan na kung saan meron pong pananakit ng katawan na tulungan sa pag-inom ng GTX 500.
3: GTX 500 Health Alert!
5: Magandang araw po. Ako po si Rosalina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Manuel, Puerto Princesa. Ako po ay na gumagamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, DTX 500, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kung matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito, DTX 500. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX.
3: DTX 500 Health Alert!
4: Yan ang po mga kaibigan ng isang live interview sa ating isang kababayan na nakabinipisyo kung gaano katotoo at kaepektibo ang DTX 500 na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar kung saan meron pong mga pananakit sa katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500. Dahil po mga kaibigan, ang DTX 500 ay meron pong de-sugared sugar cane o sugar cane na tinanggalan ng asukal at kinuha ang napakataas na antioxidant na nakakatulong para tanggalin ang inflammation dahil isa itong napakalakas na anti-inflammatory. At according pa nga sa malalim na pag-aaral ng ating mga eksperto, hindi lang pananakit ang tinatanggal. Kapag ikaw ay uminom ng DTX 500, tinatanggal pa ang pamamaga, pamumula at lalong-lalo na ang pananakit. Dahil po, nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang de-sugared sugar cane na nasa DTX 500 ay merong tagline na napakataas na analgesic properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit. At nagtataglay din ito ng anti-hyperglycemic properties na tumutulong upang pababain ang glucose level. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na matagal nang nagdadala ng mga pananakit sa kasukasuhan, katawan, ito ang kapsula ang dapat subukan mo. DTX 500, ang super antioxidant capsule na tumutulong para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. DTX 500, mabibili na po yan sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para po sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng alkaline na vitamin C, ang Mighty C. At huwag kalimutan kung healthy na kape naman ang iyong hinahanap, ang kape na habang ikaw ay umiinom, hindi lang nagbibigay ng mga nutrients, naglilinis pa ng katawan. DTX Herbal Coffee. Ang DTX 500, DTX Herbal Coffee at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
0: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
8: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
7: 24 po.
8: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
7: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
8: Oo.
7: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
8: Oo.
7: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda ano, sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang laga akong perfect eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: This song was brought to you by MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extra Ordinary.
1: Sino ka ba? Yan. Huwag na huwag mong kakalimutan yan. Hindi naging madali ang pagkakilala kung sino ka. Pinuo mo yan. Pinaglaban mo yan. Kaya bakit ka makikinig sa mga tao wala namang alam sa mga pinagdaanan mo? Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa kanila. Hindi sila titigil sa mga pinagsasabi nila. Hayaan mo lang silang mag-ingay dyan. Listen.

0: Nesalude ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jackpot!

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yon, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
6: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
7: Gusto niyo bang

0: Pilis mag-GTX 500. Mapibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Pilis sa mga butika. Wakey, wakey. Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey.

0: Good morning, checker time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1+1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang mabait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Buenos días, Don Bonga. Y topo ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX Trico.
2: Sa po akong makeup artist, at ito ang kwentong MX Trico.
3: I am 74 years old. Ito ang aking
4: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
5: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
6: Hindi na ako next year.
7: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MXT na iniinom ko araw-araw.
4: Kwentong MXT, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
8: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, isa pa akong IT expert. At ito po ang aking kwentong MX Tricks. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, ma-extend na extend yung lockdown. May mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko. Baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya. Ganun po. Kasi napapagod na ako. Sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting. Which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakape ako nun mga 3 beses or 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Yung mga time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami nun sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nag-happy, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulo ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gum. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3 niya. So umiinom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya, parang pinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya, pwede siya po mga acidic person. So, yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon, ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na nag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpa-turn, hindi ako nakausap. Habang ngayon continue kong tinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap ko yun. Just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naubo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening. So, yun po. Ang ganda po nung effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice always is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
9: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
10: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
11: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
10: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
12: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
13: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
14: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
15: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yeah!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nangihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga